0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni ini.
1: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo ito, tistingan ako. Salamat, kinaayo din.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
2: Magandang araw mga member consumer owners ng Cotelco. Darating na ang Annual General Membership Assembly 2026 ng ating Cotelco. Ngayong Hulyo 12, 2026, araw ng Linggo, sa The Basket sa loob ng Cotabato Provincial Capital. Makiisa at alamin ang mahahalagang ulat, programa at mga susunod na hakbang ng inyong kooperatiba para sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo sa ating komunidad. Upang maiwasan ang mahabang pila, maaari nang magparehistro sa alinmang Cotelco Collection at Area Office simula Hunyo 22, 2026. At dahil mas masaya ang sama-samang pagdalo, maraming papremyo ang naghihintay sa mga kalahok. Kaya't markahan na ang inyong kalendaryo. July 12, 2026, araw ng Linggo, Annual General Membership Assembly ng Cotelco sa The Basket, Cotabato Provincial Capital. Magparehistro na at makilahok sa ating asembliya. Ito'y bayad na palaala mula sa inyong Cotelco.

0: ano ka, ngano ka? Ikot na ko ng pijit sa kuntil. Ang ikapoy na ko ng kalibutan na mag-ikog ko. Sa tiil, giyod. Niliba sa liyog man ang ihikot ko mag-ikog. Tulayan na ko ganina, hindi ko ka ginawa.
1: Butang.
0: Ay, ay, ay.
2: Enjoy ka ba?
3: Basta Joy,
2: enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?

0: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya, nagpasalamat dito sa Yaki, baga pwede man dyan yung Yaki ipainom, magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: 102.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy. Enjoy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kanin yung tanan. Ako po si Mami Joy. Oban na po ng mga higala. Din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Importante kaayo na itong mga inahan, hilabi na sa mga nakapanganak na. Doon na nakitay pang depensa sa atong kaugalingon. Aron mabatukan ang daghang mga balatian mga nanay, no? Ang Nindutron nga food supplement nga makabatok sa galain-lain nga mga balatian hilabi na sa mga bukol-bukol, mao ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini mga higala. Aduna po yung vitamin C. Kaya ang tanan natong mga kapsula, aduna yun na yung vitamin C. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, aprobado po na sa Food and Drug Administration o FDA nga mapalit na karon sa mga butika. Sa atong mga nilabay nga mga programa, naisgutan nato ang balatian nga mayoma, di ba? Balatian sa mga inahan nga nagadakko ang tiyan. Kasagaran dili kini kanseros mga higala, apan mabalaka ang inahan nga duna ni ini. Kay ngano, hangtod karon wala pa matino sa mga doktor kung unsa ang hinungdan ni ini. Apan dako ang ilang pagtuo nga usahay namana kini tungod sa genetic changes. No? Ang duha ka hormones nga estrogen og progesterone konektado kana sa pagdevelop sa uterine lining mga higala, ha, sabtan ninyo. Daghan sa mga mayuma nga dunay genes ang nagalahi sa normal ng uterine muscle cells. Ang mga mayuma dunay daghang estrogen og progesterone receptors, no, kumpara sa normal nga muscle cells sa puson. Nasayran usab nga ang mayuma mugamay kini sa panahon nga magmenopause ang babae tungod sa paggamay sa paghimo sa iyang hormones. Inana na siya pagka mga benign lang na siya mga higala. Sigun sa mga pagtuon, nasayran nga tulo sa upat ka inahan ang dunay mayoma apan wala kini nagapakita og sintomas. Ang mga kasagaran sintomas sa mayoma ang kusog ang iyang binulan, kusog kay grigla ba nga moabot sa 7 kaadlaw o sobra pa. Ang uban gani isa ka bulan matingala na nagasakit ang puson kanang dapit sa iyang pantog perminti makuhaan sa iyang gisabak kanunay og hapdos mangihi unya ginagmayra nagabag-o ang pagpagawas sa iyang hugaw og kasagaran makasinati og constipation nagasakit ang likod hawak mga tiil og sakitan siya kung makiglabing-labing sa iyang partner. Kung masinati nimo kini mas maayo nga magpahiling jud kadayon sa doktor aron masuta kung unsa gayud ang hinungdan. Mientras sayo mas maayo. Kasagaran ginahimo sa doktor pangitaan og pamaagi aron pugngan ang lawas sa paghimo og estrogen og progesterone hormone pinaagi sa pagpatumar og mga tambal og pagbutang og mga devices aron mugamay ang mayuma. Kung dili na madala himuon ang operasyon, ang hysterectomy mao ang paghawa sa tibuok matris, no, hysterectomy ang tawag ana kanang pagtanggal og matris uban ang mga tubo og obaryo kini kung wala ka na plano nga manganak pa. Muna mangutana dahil ang doktor, pila na imong anak, misis? Inana na siya, basta gahuna-una sila nga, murag mas maayo nga tanggalan ka na og matres. Pero og dili ka nang gusto pa nimo nga manganak, mauto nga pangitaan nila og paagi. Aron malikayan ang maong balatian mga higala, importante ang pingan ang maayong panglawas. Hilabi na ang maayong sirkulasyon sa dugo sa matres. Importante gyud ang balancing nga mga nutrients og minerals. Busa kaon sa masustansyang pagkaon sama sa isda, mani, gulay og prutas, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule maayo usab kong regular nga magpa-pop smear. Muna nga sumayan ninyo, Bilongga Gold, mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takot ba kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning. But

0: 102.3
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozamiz City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay gatan siyang katulpatulbab ay makadawag siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko nung Yaki Baby o Baby Soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cup Sol, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dayo Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy!

0: ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Wow, kasweet iti mami ko.
2: Masweet iti si mami ko eh.
1: Bow, nga nambal mo na.
2: Di kay may diabetes siya mo.
1: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
2: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
2: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
3: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges, free tuition fee, and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
4: Congratulations!
0: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
7: Ngano po?
6: Eh, murug din ang mga kukalako kung di ko kainong bilunga. Masakit pa rin.
7: Ang imo hantin?
6: Ang mga tiil ko.
7: Oo.
6: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
7: Oo.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning. Joy!

0: 102.3
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana good. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipon lang ako sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Sa mga ilang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong obigayni. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan, ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pang kalusugan.
4: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
5: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pagtake mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy and enjoy.
0: 102.

0: Nog imong mga ginainom, aw nindot kay na mga higala. Paspas ang epekto ni ana kung imo ka nang tumaran sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day. Ug makasiguro gyud ka nga mubalik sa normal ang imong pagpanginabuhi. Pero atong klaron mga higala ha, kung dunay gireseta ang doktor nga tambal, unya gusto ka mo sulay sa Serpentina Plus Herbal Capsule, ayaw dayon undangi ang imong maintenance nga gireseta sa imong doktor. Mamahimo nimong i-appeal ang Serpentina Plus Herbal Capsule, unya kanunaya pag-monitor ang imong blood sugar level. Unya anam-anam nakagbawas padung na ngadto sa Serpentina na lang ang imong tumaron. Tungod kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, dako gyud ang ihatag nga tabang niini sa tawo aron mawagtang ang balatian. Sulay lang kining Serpentina Plus Herbal Capsule aron ikaw mismo mga higala ang adunay ikasulte. Okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala, buot yun na mo nga kanunay kang himsog. Nga layo sa unsamang mga balatian, hilabi na niining diabetes. Busa, ayaw pasag di imong kaligkaw galingon, ang pingi kini, kailangan mas nagyod ang atong puhunan. Himuunin mo ang healthy lifestyle, unya apilis sa pagtumara sa Serpentina Plus Herbal Capsule kung nisakang imong blood sugar level o diabetic ka na. Kung doon na kay pangutana o ikasulti, ayaw o pagduha-duha sa pagpadala sa imong mensahe sa atong text line. Abre kini kanimo. Ang atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Bueno, manamilit na ako mga higala. Daghang kang salamat ha sa inyong higayon o pagpaminaw ninyo atong programa. Ako si Kuya Loy. Daghang kang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyake Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
4: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero ingko nga, tistingan lang na ito. Yaki kay nakatisting ka itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo. Tagitistingan ako. Salamat kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy and Joy
0: 102.3.
5: Joy.

0: ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Sa una, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko pag lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.

0: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
1: Di ko kalingkod kaya kaya mangungol nga tuga-tuga na kong dala mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O nawala yun kuya, nagkupos yun. Na ugatan na, nawala na. Na nakakuha na ko kaya, nakadrive na ko. Nga, askel na po kaya kung kuha kuya.

0: baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki vitamins. Kaya you see, it's good for you.
1: Good din ito sa ibang kids, mommy.
0: Oh yes, baby. Come on, invite them.
1: Hi mga kids, kayo rin mag Kidiyaki vitamins.
2: Ako rin, mommy, mag Kidiyaki.
1: I like Kidiyaki.
3: Basta yaki, yummy!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Tao po!

0: Yoshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usab kaninyo sa atong tulumanong Yaki. Ong botan ipasabot, yaman ang kalusugan ingatan. Sa Yaki Laboratory, Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki BB Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo.
2: Ang tao, basta magkaedaran na, daghan na siya batiyon sa iyang lawas. Dili na kaligayan, mga higala. Murag sakyanan. Basta magkataas ang tuig sa siging gamit, o niya, dili maayo ang maintenance, manggawas ang daghan daot. Maong musakit ang ulo sa tag-iya kay dako naman ang gasto sa pagpa-repair sa mga daot. Maokin ang rason, mga higala, nga kanunay na mo ginabalik-balik sa ato ang mga programa sa radyo ang pag-amping sa maayong panglawas. Pinaagi sa healthy lifestyle, ang pagpahuway og tarong, kaon sa healthy foods, inom eksaktong kadaghanon sa tubig, likay sa bisyo, nga makahubog kaning mga alak og sigarilyo, illegal nga droga, likay sa stress og pagtumar sa food supplement nga Yaki Herbal Capsule. Kung ginabuhat nimo ni matag adlaw mga higala, susama usab sa sakyanan nga maayo ang pagka-maintain niini, walay labad, mutaas ang kinabuhi og maayo ang dagan. Nganong gikumpara nato sa sasakyan ang lawas sa tao? Kini aron dali nga masabtan og kinahanglan nga ampingan. Batasan man gud nato diha nga ampingan ang lawas kung naigo na sa daghang mga balatian. Oo, diha na siya magkuradang, magkabuang na kung magunsa, problema, di ba? Pero mintras ka maayo pagani ang lihok, wa gyud na magpakabana. Kanang maglisod na og pagbarog, usa kini kadakong sayop nga pamatasan nga kinahanglan baguhon gayod dayon sa tao. Maayo gyud nga mentras wala patay balatian, ampingan nato dayon ang atong lawas aron kung maigo man sa sakit, dili kaayong tantong grabe og dali ra nga makarecover ang tao. Timan inga mas maayo pa ang sakyanan kay dunay daghang baligya nga spare parts apan ang lawas sa tao, ambot na lang oy. Halimbawa nadaot ang kidney, tinuod mahulipan ka na siya og laing kidney gikan sa donor apan lisod mangita og donor kay kung dili compatible, matigok ra gihapon ang pasyente og usa pa ka million in town ang gastohon. May million lang nga mahurot mang yud ang inyohang kabdangan. Munay pait kaayo diha sa dihang nahurot ang kabdangan, matigok pag yud ang tao. Muna ang pag-amping ragyod sa lawas ang makakontra niini, himuon yun ang healthy lifestyle. Makatabang ang adlaw-adlaw nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, isip usa ka food supplement, aron masiguro nga himsog ka. Tungod mahatag manimo sa imong lawas ang eksaktong nutrients nga makuha sa mga sagol sa Yaki Herbal Capsule. Ang mga sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, sama na lang sa spirulina. Kini ang giilang hari sa mga herbal tungod sa kadaghang nga maayong benepisyo ang makuha. Nunay ang palaya, luyang dilaw, ahos, malunggay o daghan pang uban mga higala. Puro mga epektibong mga herbal plants ang sagol sa Yaki Herbal Capsule. Maong lahi nga kadasig ang imong bation basta makatumar ka niini. Timan i mga higala, Yaki Herbal Capsule. Kung duna ka na ibalatian, dali usab kini mawagtang kay makapakusog man sa immune system o resistensya ang kining atong ginahiskutan nga Yaki Herbal Capsule. Sulay gani mga higala ang Yaki Herbal Capsule kay ang Yaki Herbal Capsule mapalit naman sa mga duol nga mga butika sa inyong mga lugar. Adunay mga pamatuod niini.
1: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit kag kusog titikong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Miti ko kanang Yaki ning okay naman ako minaw. Munang karoon na wala mong kumagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kamang Yaki Capsule. Gaon lang siya, umbot ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulok ang kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Ayan, mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot paunta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo gustong i-text sa amoa, mga pangutana, o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: Okay, good morning, good morning. Ari kita sa itong programang Sagip Kalamidad at
1: Bantay Kalamidad,
0: Bantay Kalamidad Sagip Buhay, Puso ng Servisyon Totoo. Dari kita sa itong stasyon karon sa Joy FM 102.3 FM. O karong adlawa is Friday, June 19. Pahuman na, ang hapit na po mahuman ang June 19. Ang atong oras is alas 11 sa isa buntag. Kini inyong temporary host nga si Prince Carmel Acosta nga taga Carmen. Ang Prinsipe sa Gugma o Kalinaw. O ang atong head sa atong department, Sir Abril, greet.
1: Hello Sir Prince, may buntag. O nga maayong buntag sa atong mga palanggang tigpaminaw din sa probinsya sa North Cotabato. Kumusta na mo? Unta na mo sa maayong kahimtang? Taliwala ng mga hagit sa kinabuhi daw sa Prince mga gina magpadayon gihapon no. So kining atong programa makaigsuunan hatod kini kanato sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga ginapangunahan sa atong kinakusgang gobernadora Honorable Emery Lala J. Taninyo Mendoza MNSA ug ilalom kini sa serbisyong totoo program sa Provincial Government of Cotabato. Wala ibang tumong kini paghatag og kining katakos og papataas sa kapasidad pinaagi sa paghatag og kining mga tama og tukmo ang mga impormasyon aron makahatag ka na itong giya. Maayong buntag.
0: Okay, maayong buntag. Bago na ito, istoryahan ang atong topic karon. Ang concern, no? Preparation. Ang sabana siya. Preparation sa drill.
1: Yan, yeah, yung mga itong mga isgutanan karon, Sir Prince. No? Tungod kay actually karong simana, ha? For the second quarter, sa ikadulang quarter is karon ang nationwide simultaneous earthquake drill. No? In fact, sa Metro Manila, Sir Prince, supposedly na invitation no? Dito. Kaya lang ha, medyo na-cancel siya ang Region 11 at Region 12 na participants.
0: Tungod
1: sa kailangan po tayo sitwasyon din na lindol. No? But anyway, nagkapadayon din hapon din sa probinsya sa North Cotabato, ubay-ubay po ang mga nag-participate sa itong NSAID. But before that, of course, atuwa sa ning pasadahan, Sir Prince, kaning ato ang daily weather outlook. Karon na
0: sige pagkatapos ay mong outlook sir news
1: na. News na sige para sa atong mga daily weather outlook makaigsuunan ang tibuok Cotabato province makasinati kita og kining mapangalubnon gihapon na kalangitan ug naay mga isolated nga mga pag-ulan ug pagpanalubnog lalo na sa kahapon ug kagabion tuktugod ni sa kanang localized thunderstorms na so kunay mga pag-ulan makabalansin eh kung na yung mga kainit sa panahon pero di bantayan ng gihapon nato itong mga posibleng mga pagbaha o mga paglandslide kaya mauman yung mga iyong uban ng mga potential hazard na. So do ano lang nato nga sa pagkakaroon na ati actually bagyo no pero ang iyatong tropical depression okay na ang iya nangapal ni kinihigawa sa itong Philippine Area of Responsibility kaganinang buntag pero dili kayo na ito pamafeel karon tungod kay ang location na ini nasa 2,110 kilometers east of Eastern Visayas. So medyo layo-layo pa niya siya, no? Pat naa pa siya sa gawas of par. No? Anyway, katugyan hapon, dato ang tanan, no? Kung sa itong sitwasyon sa itong palibot, lalo na sa itong no? Itong weather at buwan niya siyang
0: basta mga onya na mga adagan sa mga alas 3 sa dili man pud kusog pero bantay kita sa mga kadalanan no og of course ang paglubog sa adlaw is 5:57 so mga 5:57 bago mag alas 6 maglubog na ang araw sa atong horizontal no so kinahanglan before na
1: manghipos na para actually karong panahon na Sir Prince lalo na kung between mid-year kita kung umutong natagad na sa uban actually taas ang oras sa adlaw no
0: mas taas ron
1: sa adlaw so muna kung mapansin ninyo panalang sa alas 5 medyo dulog na 5:15 no magkaroon pag alas 6 medyo dili pa kaayo siya kay makitaan pa gyud nato ang kahayag no
0: yes, but, sayo pod magawas ang adlaw
1: So anyway sa tawag ni ini mo ta tumata na unang importante makabulot ako unsa nang hitabo sa Prince kay para guided kita sige
0: po. Okay so karon para sa mga nahitabo sa atong province sa capital kay bisulod nato si Ses Sobresenya.
2: Puso ng Serbisyong Totoo Balita. Puso ng Serbisyong Totoo Balita.
3: I Isang magandang araw, probinsya ng Cotabato. Panibagong araw na naman ang paghahatid ng mga balita at impormasyon dito lamang sa ating programang Puso ng Serbisyong Totoo. Hatid sa atin ng Provincial Government of Cotabato na pinamumunuan ni Governor Emilio Lala J. Tarino Mendoza. Ako po ang inyong tagapagbalita, Rachel Sopresensya. Para sa ating mga headlines, 150 child laborers at kanilang mga magulang tumanggap ng tulong sa paggunita ng World Day Against Child Labor. Rodrigo Rangaban na formal nang nahalal bilang bagong provincial IPMR ng Cotabato. Namukod-tanging young filmmaker sa lalawigan, pinarangalan sa Second Salida Short Film Fest 2026 awarding ceremony. Agricultural extension workers sumailalim sa 5 araw na trainers training on coffee processing ng DA-ATI-12. 313 na mag-aaral ng USM Kabakan tumanggap ng educational assistance sa ilalim ng Tulong Dunong Program. At tulong mula sa probinsya ng Cotabato na ihatid na sa mga apektadong lugar ng 7.8 magnitude na lindol. Una sa ating mga balita, nakiisa sa ginanap na World Day Against Child Labor ang 150 ng mga child laborers mula sa lalawigan ng Cotabato kasama ang kanilang mga magulang sa programang idinaos sa The Basket Capital Compound, Amas, Gidapawan City. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Board Member Ivy Marshall A. Dalumpinas Balyetok ang pamahalaang nasyonal sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang Department of Labor and Employment sa patuloy nitong magsisikap na maisulong ang karapatan at kapakanan ng bawat bata na makapag-aral, makapaglaro at mangarap para sa kanilang kinabukasan at malaya sa anumang uri ng pagsasamantala. Ang aktibidad na pinangunahan ng DOLE katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamumuno ni Governor Emilio Lala J. Tarino Mendoza at iba pang line agencies ay naglalayong mapalawak ang kamalayan ng publiko hinggil sa solidaridad ng child labor at hikayatin ang sama-samang pagkilos upang wakasan ang pagsasamantala sa mga bata sa paggawa. Bahagi ng programa ang pamamahagi ng food packs at hygiene kits mula sa Kapitolyo, school supplies mula sa tanggapan ni First District Representative Edwin Cruzado, mga laruan naman na ipinamahagi mula sa opisina ni Third District Representative Maria Alana Samantha Taninio Santos at iba pang serbisyong ipinagkaloob ng Philippine Statistics Authority, Social Security System, PhilHealth, Human Association Incorporated, Family Planning Organization of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Department of Education, Technical Education and Skills Development Authority at the Fraternal Order of Eagles Philippines. Proklamado na bilang bagong Provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR ng Cotabato Province si Libungan IPMR Rodrigo S. Rangaban matapos ang matagumpay na selection process batay sa customary laws ng IP na idinaos sa Municipal Hall rooftop ng Bayan ng Aliosan. Dinaluhan ni na OIC National Commission on Indigenous People Director for Cotabato, Joyce Monique J. Mondragon, Aliosan MLGOO Jeanette C. Bingil kasama ang ilang tribal leaders puno sa lalawigan ang nasabing aktibidad upang tiyakin ang isang malaya at maayos na proseso ng pagpili ng kanilang magiging kinatawan sa sangkuniang panlalawigan. Si Rangaban ay isang papalit kay outgoing Provincial IPMR Arsenio M. Ampalid at magsisilbing boses ng mga katutubo at tulay sa pagitan ng kanilang sektor at ng pamahalaang panlalawigan para sa usaping pangkaunaran, karapatan at iba pang alalahanin na may kinalaman sa IPs. Nagpaabot naman ang mainit na pagbati si Governor Emilio Lala J. Tarino Mendoza sa bagong halal na opisyal sa pamamagitan ni Executive Assistant Jesse F. Inid at inihayag ang patuloy na pagsisikap ng Kapitolyo upang pangalagaan ang kapakanan ng IP sa lalawigan. Sa ikalawang pagkakataon, pinatunayan ng mga kabataang Cotabatenyo ang kanilang nakakahangang mga talento at potensyal sa larangan ng filmmaking at creative storytelling sa pamamagitan ng Second Salida Short Film Fest 2026 na itinaguyod ng pamunuan ni Governor Emilio Lala J. Tarino Mendoza. Sa ginanap na screening and awarding ceremony, nagtipon-tipon sa IPHO Theater Capital Compound, Amas, Gidapawan City ang young actors, directors at filmmakers upang masaksihan ang bunga ng pagsisikap at determinasyon ng kanilang ipinamalas, maibahagi lamang sa bawat mamamayang Cotabateño ang kanilang boses, emosyon, pananaw at kwento sa mga napapanahong usapin sa lipunan. Bilang kinatawan ni Governor Emmy Nulala J. Taliño Mendoza, buong pusong pinasalamatan ni Vice Governor Rochella Marie L. Taliño Taray ang hindi matatawarang abilidad ng mga partisipante, kaya inaasahan na maibabahagi rin sa pandaigdigang intablado ang kanilang mga obra. Samantala, nasa seremonya din si PGO Event Consultant Ralph Ryan Rafael kasama ang mga kawanin ng Provincial Youth Development Division sa pamumuno ni BYDD Head na Arnie Y. Blase na nangasiwa sa aktibidad. Imbitado rin ang Provincial Directors ng iba't ibang ahensya, Provincial Board Members, Municipal Mayors and Officials at iba pang panauhin. Sa iba pang balita, isinagawa ang 5 araw na training of trainers on coffee processing for agricultural extension workers na pinangunahan at pinunduhan ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute bilang bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na mapalakas ang teknikal na kakayahan ng AEWs upang epektibong makapagbahagi ng kaalaman at kasanayan sa mga magsasaka at kooperatiba. Ibinahagi sa mga kalahok mula sa iba't ibang local government units sa rehiyon ang wastong pagproseso ng kape, maging ang pagpapahusay ng kalidad nito na isa sa mga prioridad ng produktong agricultural ng bansa. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas maraming coffee growers ang matutulungan na mapataas ang halaga ng kanilang ani at makalikha ng mas marami pang oportunidad sa kabuhayan na siya ring layunin ni Governor Emmy Nulala J. Taliño Mendoza para sa lalawigan ng Cotabato, kaya suportado nito ang paglahok ng 10 AEWs at learning site for agriculture operators mula sa probinsya. Ang mga nabangkit ay magsisilbing tagapagdala ng kaalaman at inobasyon sa mga magsasaka at agripreneurs upang higit pang mapalakas ang produksyon at maiangat ang market competitiveness ng lokal na produktong kape. Sa turo ng Office of the Provincial Agriculturist, sa ilalim ng pamamahala ni Engineer Elena Iragunton, katuwang si Provincial Focal Person for Agri-Fisheries Extension Services, Vladimir Tiyosala, idaasahan ang pagsasagawa ng pamahalaang panalawigan ng kaparehong pagsasanay sa mga magsasakang Cotabateño at ang pagpapalakas ng market linkages na may kinalaman man sa pagpapalago ng industriya ng kape. Bilang pagpapahalaga ng pamahalaan sa sektor ng edukasyon at kinabukasan ng mga kabataan, matagumpay na ipinamahagi ang educational assistance para sa 313 na mga mag-aaral ng University of Southern Mindanao Cabacan Main Campus na nagmula sa tulong-dunong scholarship grant ng pamahalaang nasyonal sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang naturang pamamahagi ay ginanap sa University Guidance Center USM Cabacan, Cotabato, kung saan ang mga benepisyaryo ay nabigyan ng ting 15,000 pesos na sakop na ikalawang semester ng 2024-2025 at unang semester ng taong 2025-2026. Ito ay matagumpay na ipatupad dahil sa pagtutulungan at pagkakaisa ng Commission on Higher Education o CHED, Trade Union Congress of the Philippines o TOCP, Cotabato 3rd Congressional District Office at pamahalaang panalawigan ng Cotabato sa pamumuno ni Governor Emmy Nulala J. Taliño Mendoza. Sa kanyang naging mensahe, ipinaabot naman ni Vice Governor Rochella Marie L. Taliño Taray ang kanyang pasasalamat sa National Government sa pagbabahagi ng tulong sa mga kabataang kapos, ngunit nagsisikap upang maabot ang kanilang mga pangarap sa buhay. Bumisita din sa aktibidad sina Philippine Counselors League Provincial Federation President Attorney Lou Bertini Benjamin at USM Vice President for Academic Affairs Dr. Lawrence C. Tandog. Samantala, naihatid na sa Sarangani Province, General Santos City, South Cotabato at Davao Occidental ang 8 dump truck, 2 water tanker at 4 na patrol car na may lulang food at non-food items para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa ginanap na send-off ceremony at blessing, ipinaabot ni Vice Governor Rochella Marie L. Taliño Taray na siyang punong delegado ng naturang relief operation ang pakikiisa ng lalawigan sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Aniya, sa panahon ng pagsubok, mahalagang maipadama sa mga biktima na hindi sila nag-iisa at may mga handang tumulong upang sila ay makabangon mula sa pinsalang dulot nito. Bilang kinatawan ni kahat ng LGUs at individual na nagpaabot ng kanilang tulong at suporta. Kasama din sa delegasyon na naghatid ng tulong sa League of Municipalities of Kadungon National Members. At yan ang mga balitang tampok sa araw na ito. Sa muli, ako po si Richelle Suplicencia para sa ating programang Puso ng Serbisyong Totoo.
2: Puso ng Serbisyong Totoo Balita.
0: Okay, thank you Rachel sa imong kihatag ng mga news at update sa atong Kapitolyo. O karon ang atong oras is alas 11:21 Philippine Standard Time, Friday, 19 June 2026. O karon ang atong programa, of course, basigala mo na ka dumo ganina, kini ang atong Bantay Kalamidad sa Gibuhay Puso ng Serbisyo Totoo. Daily program, weekly program of the province of North Cotabato. Kapitol. Okay, sir, kanya atong kauban karon si Sir Abril kay probinsya nga naiguog Lindol 7.8.
1: Actually, ano na Sir Prince, no? Per instructions sa atong provincial governor, no? Ang team nag-adto dito, makarelate po actually ang atong probinsya. So, nahitabo ko yung atong mahinumduman katong 2019 latest ato na apektado ang atong lugar, no? Base sa atong data sa ato, mga 10 ka LGUs out of 18 ang apektado, no? So in a way nakabaluta sa ilahang situation
0: na feel
1: situation.
0: Na feel,
1: yeah, so para sa pakiduyog sa atong provincial governor at the same time siya mapud atong regional development council chairperson na din sa region 12. Ang naservisyon actually nakaabot pa og region 11 kay niabot pa man dito
0: Davao
1: sa
0: Oriental.
1: Davao Occidental, palagi sa ilang kapitulyo dito sa munisipyo sa Malita. So ang atong head of delegation ato si Vice Governor Ella Inubanan, of course atong pipila ko mga dignitaries sa mga board members, katong ato ang mga team pod, no? From the NMYL ato sila Mayor Chris and sila Ma'am Au Garcia atong provincial administrator and katong ato ang mga team from the provincial DRM office, social welfare department o katong mga banteros.
0: Upat mo ka team ato sir, no?
1: Upat siya ka team, no? Upat siya ka team pagkatapos gibahin lang to. Pero during sa katong paglakaw, actually na meet po sa dito sa Sarangani, na meet po nato mismo ang the team, na meet po ang ilang provincial governor, no, si Governor Pacquiao. At the same time nakaabot po diretso ang team sa munisipyo sa Glan, no? Katong Glan Sarangani kung atong mahinumduman pipila ka mga adlaw medyo na isolate, no? Medyo dili masudlan tungod kay na yung mga pipila nga parts sa national highway nga it's
0: either,
1: yeah, nandigo sa landslide, no, katong ang tulay dili maagian. In fact, pagpadulo nato di Sir Prince, napay mga area nga one way pa siya, no? So, dili siya pwede pagsabay ang uban, gi-divert ang dalan, dili makaagi sa tulay, so dari sa pika sa tulay. For now, passable naman po siya, no? Ang gipadayag dito sa mga local chief executive ang ilang pagpasalamat dito sa katong mga tabo sa provincial sa Cotabato, tungod kay in a way katong sa title sa katong ato pagpadayag dito kay

0: government na igibutang, pero naa kitay mga pipila ka mga individuals o entity na naghatag usab sa ilang hinabang.
1: Mm-hmm. Besides sa mga bawat munisipyo mo na nanghatag o mga bugas, sinakong bugas, 25 kilos each, o almost na nga munisipyo dali sa North Cotabato, nagambag-ambag, no, nagtabang. O na mga individual, kan like si Sir Edgar Bisabilia, naghatag mga trapal, ang United Printing Press, kanya amigo na ko na siya, o classmate, ng mga tarpulin, naghatag po nila. Okay, si Kelly Antaw, no, naghatag po o bugas, 80 bags. O ang atong restaurant Monsanto, madya ato bang sa Capitol, 50 bags nga bugas. So, daghan, no, Uncle Arch, kani po ng mga caterer na ito ni, 30 sacks, natag 25, Debbie's, 38 sacks, o ba 20 kilos. O daghan gid ang nagatabang, no, o ang nag-support. O kani dito kidala, kibutang dito sa inyong kidala, sir, ng mga dump trucks.
0: O ang nanatay mga team nga gi-organize sa upat ka grupo sa page, no? So kini siya karon, mauto ang ining pamaagi, no. Usually ang in fact po nato ang katong duha nato ka water truck gihatod gidala gihapon dito, no. So maliban sa katong
1: asa dapat ki pwesto tong atong water truck ka, sir?
0: Nakapwesto actually dito sa Glan Sarangani sa gibutang kay
1: mo tay hard hit mo
0: tong tong hard hit na area, no. So ini siya nga mga kasi usually pag may mga incident, sir Prince, mo gito, no, maliban sa pagkaon nakamangin na siya, pero katong tubig mismo kasi dako siya og kanang gamit, syempre para sa kanabitang
1: drinking water,
0: maliban nga drinking water, kanang magluto, no, kanang mga kanang atuang sa tawag ganin ini panglaba, no. So dako siya og gamit, importante nga katong atong duha ka water, nga ang isa nato is katong atuang 15,000, no. So keto siya mo tong gi dala dito o mapasalamaton ka itong mga nakabinipisyo.
1: Pero Sir Kwan, besides ka niya mga non-food and food nga atong kidala, na murag kadungo po nga nagdala po tag heavy equipment pang engineering na ba to, sir?
0: Ang katong mga ano, katong na mga private entity dito.
1: Ah, mga private dito nung ikan sa ato. Nagdala ang mga heavy equipment dito, mga backhoe ba to, o dump trucks. So kanigod ang pagtinabangay na to, no, kay naalaman ta silingan lang man na to. Of course magkasugpon man gyud kita
0: so mo to ang ipadala mo tayong surprise na tulong at pag-asa.
1: Tulong at pag-asa mo yung team na to, kihimo dito,
0: para sa mga nasalanta ng lindol, no. So maliban niya nindot to siya kay actually ano na siya eh, gesture na siya, no? Actually sending na siya sa tama na mensahe na wala din mo nag-inasara, despite sa kanang mga challenges, no, mga displacement sa mga tao, naguba ng mga infrastructure. Ang atong na-experience po dito kay ubay-ubay po ang gusto nga mo tabang, and then napon sila sa site po mismo, no, naghatag ng goods. So in a way, dili lang goods katong makabusog sa tiyan, at in a way, nag-strong message na wala may nag-inasara kay ang katong mga silingan na inaadari, mga concerned citizens o local government units na nagpadala dito. Even katong mga national agencies na to, sir, no, kung atong tanawon, itong naata dito, even katong mga preposition goods sa lahi na region, iabot na po, no? Region 10, region 11. Ang challenge na lang ani karon is to unsaon siya pag-distribute dito, lalo na sa mga
1: sudlunon
0: na lugar. Good to note lang tungod kay ubay-ubay na ang mga air assets karon sa Pilipinas.
1: Oo, gamit ang mga helicopter na to. Pasa mga itong mga lugar na dili maagihan o mga kalsada.
0: So, in fact, sa katong pag courtesy call sa team, no, dito sa mga local executive tungod kay ano man siya, nag-establish po sila katong ilang mga incident command post. So sa pakighimamat sa atong team nila ba is Ma'am Ella o katong mga local chief executive, nag-express po sila og pasalamat dito sa tabo sa provincial government of Cotabato.
1: So kani upat ka team, sir, lahi-lahi magiging isa ka lugar, no, katong team na ki ki-coordinate ni Sir Toto Sikopre, nga kipangunaan ni Mayor Jeline, board member Sir Rebo Bibilo, Inyari Katakutan, asa na sila nga lugar
0: na ala sila sa General Santos,
1: sa General San area. Pati
0: ang team nila ni Sir Chris Kadungon. And so, then ang mga po sila ay team nila ni
1: si Ma'am Rose, sila ABM ang palid kung sila Albert, kuwan sila South Cotabato, Coronadal. Oh, sumuon ni sila or Ma'am ni Dabaw. Yeah. Dabaw
0: Occidental. Ang ilang target ato Sir Prince is ang Jose Abad Santos, no? Sa mga wala na kaano, actually sumpay ni sila, no? Sa circumferential road kung katong giagian na to going to Alaben, malapatan uglan. Ang sumpay ana actually si Jose Abad Santos.
1: Tumoy ng munisipyo.
0: Na munisipyo, no? So sa Dabaw Occidental na to siya going to hantod bugawas na pagkana diri sa sulok, no? So na-isolate man diri sila sa Picas to agi. Na nagkataon lang ganyan during the time kusukay ulan.
1: Oh.
0: So, dili masakakao niya risky po sa team ito nga nag-decide niya katong goods, i-check in na lang siya sa provincial government sa Dabaw Occidental sa Malita kay sila na lang dayo.
1: Sila magpadala kung ma-okay ang area. Okay, ang fourth team nga kanina, uban ka sir, ikaw ang nag-coordinate ani itong head si Sir Abril o naa si Vice Gov Tabanay, si Board Member Carmi o si Ma'am Au, o nag-ubahan po dahil si Ma'am Au na ito, administrator. So, kani ilang area, sir, sa Alabel? Alabel mo?
0: Alabel, ang idea ito, ihapit lang sa Alabel kasi ang Kapitolyo sa Sarangani, naman sa munisipyo sa Alabel. No? Pero pag kuha sa feedback, actually nato na magian na ang dalan. No? So, nag-decide na lang dahil ang team. Kamudiritso na kung Sarangaglan. Accessible naman siya. So, na-coordination dito because it so happened nga napunta yung mga kauban sa una na na-assign na po dito. Mota itong i-coordinate, Sir Pins, para medyo hanay ang tanan. No?
1: So, kanyang pagbahin-bahin sa atong grupo, sir, based ni sa atong nakuha ng information dito sa
0: Yeah, naanay mga coordinated meeting, sir. Gitagaan o katong duso nga i-prioritize gihapon katong medyo hard hit areas. Kay
1: niya na mga sulod ng mga kargada, mga bugas, food and non-food items nga gikan sa Kapitolyo o mga munisipyo gikan diri sa North Cotabato na tinabangay nakighuusa ang mga mayroon dito sa South Cotabato, so, sa Jensen.
0: So, moto siya nga katong ang counterpart sa province or prince katong bugas, katong mga trapal, no? Nagdala ta dito 40 kabuok na trapal karulyo, tapos katong tubig, water tankers, moto na himong counterpart sa provincial government, o katong mobilization expenses, no?
1: O katong dump trucks na ito.
0: O dump trucks na ito, fuel, katong team nga nag-addito dito. So, moto ang himong counterpart. Noted lang kayo dito, kaya natingala sila, kaya naka-yellow ang punta tanan dito. It's so happened po na katong atong abanteros, naka-uniform po sila, kaya katong ipunta mo po yung uniform na yellow, sige pa uniform sila. Naga na yung mga ingon niya, uy, may ninyo kung nag-tigarga ninyo, kaya na-uniform kayo, nadili lang siya, ma'am, kay mga trained volunteers na sa province na. So, naalang sila direct tungod kay part man sa ilang commitment na nag-volunteer. So, nindot po siya experience kasi sila ma-expose po sila nga ingani din ang may tabo, no? So, ingani ang mga dynamics na nahitabo ato, ang bottom line ng always, sir, is that kung magtinabangay, medyo dili po na ilisod.
1: Medyo madali ang buhat.
0: Madali po siyang himuon. Tapos at the same time, gipa-feel po sa provincial government ng Cotabato, no? Na katong journey or katong challenges na ginaagian nila karon, na ayaw po sila katambayayo.
1: So, bravo sa atong mga abanteros nga nag-volunteer nga magtabang dito kay lisod yung ka ito para atong pag-adto sa Cebu, sir, nga kita gid mismo ginakarga sa atong mga itos, pati mga pulis na ito nagkargahay na. So, mo ni karon na inagtabang karon nga mga volunteers nga abanteros dito, sir, sa mga area nga yung kaantuan. Wala na sila na-train nga abanteros parehas ato ano.
0: Nasaan yung mga responders gihapon, pero not as intensive din sa ito. Ano, yung anis ito kay barangay level mga ginagat rin. So advantage on our part tungod kay mas dali pud sa tua ang mobilize, dali ra siya, daghan pud tong pwede makatabang sa tua.
1: So kana intensify na to sa mga nagapaminaw kung atong mga abanteros diha, success sa inyo ha, og perming ready kita kay di na to mahibal-an no unsan nga mga sunod nga mga panghitabo kay kaning kutabato chani trench ba ni
0: ya kutabato trench kay kanang pag-ingon ta trench na put pasabot ang location ini nasa dagat wag ang fault mo na sa yuta na para may
1: sa trench mo ito Cotabato City paingon sa General Santos City o atong sa Jose Abad Santos. Oo, kung tanaw na to sa mapa kaning lubot sa Pilipinas kaning sa Mindanao mauni ang trench nga naglihok o kani 50 years ago naglihok po ni siya o ang dako nga paglihok dito sa Cotabato City mismo nga almost thousands ang namatay 50 years ago. Oh, so after 50 years diri siya sa ubos-ubos ni igo karon diri sa Jensan City. No, so naglihok diri sa Jensan. So makita na to ang paglihok ing ana, ang kalibutan yun, no. So naagi movement. So through that kung tanaw na to scientifically, pwede na to ma-anticipate mao ni atong mga training ginahimo na to ni in which mo ni atong sunod nga istoryahan na preparasyonan na to tanan. O kung naamang tayo mga nakita, oh, since naano may mga media na to karon sa Facebook, nakita na to itong uban nga pag-uyog. Grabe yun, nga lihok yun, no? Horizontal ang paglihok. Na pa itong lola nga nag-apog anak sa lola.
0: So, patatotong nilingon, sir, na importante kayo na wala pa linog, dapat na yung mga drill na binakanda. Mabito nga karong si Manaha, actually, dili lang ang provincial government of Cotabato.
1: Tibok Pilipinas.
0: Tibok Pilipinas. Kaya ito nationwide simultaneous earthquake drill. Actually, nalipay po ang mga counterpart na to from the Bureau of General Management. Bureau of Jail Management and Penology, particularly ang women's dormitory. Tungod kay nahimo silang recipient sa duha ka services sa probinsya, una-una katong pagkanda o standard first aid training. Dili lamang sa mga ato ang mga jail officers, but even katong pipila ka mga na-identify na mga person deprived of liberty. Tapos itong mga babae na na-added doon, na temporarily naka-housed sila sa women's dormitory. And then katong 19, katong Thursday
1: 18,
0: na naikanda karon na drill usap sa ilaha dito.
1: So dito gihapon.
0: Ito, ikandak niya hapon. So, mapasalamatan sila tungod kay during hot wash or buong debriefing, after sila nakakandak o nag-execute dito sa ilang evacuation plan, na ay mga feedbacking, observations gihatag sa ila kay para guided sila.
1: In case, so, may tabo usab.
0: na ay mga learning insights na kay para syempre, pag nag-execute na sila, mas dili na siya lisod tungod kay na-practice. Anyway, muraging ato lang to siya, no? So, regardless kung na-ilindor o wala, it's always better na na-akita yung
1: practice.
0: Kay na yung mga experience po kita diha mismo nga nagi na nga itag, nagi mga nasamaran tungod kay nag-panic.
1: Number one, magiging nga maka-disgrasya, kanang magpanic ta means to say dili ta kabalo sa atong buhaton, to naggawas nga kibilin nila ilang lula nga nahagba na lang o katong bata nga nabilin may kinat na bera. So kini kinahanglan ni sa og training since kani simultaneous unsa tawag sa NSD
0: simultaneous earthquake drill, no?
1: So every kwarter na gina siya, June sir, no? Every June?
0: Once every quarter ta sir. So kada sa isa ka tuig, kaupat siya ginakandak, pagkatapos
1: second quarter ta karon June.
0: Second quarter ta karon June. Mga schedule. So sabay-sabay na tibuok
1: nasod.
0: Tibuok nasod, no? So in fact, kata akong i-mention ko ganina sa Petro Manila, National Capital Region is nagkuha og mga augmentation gikan sa mga region kay para sa ilang full scale na exercise, murag ginaduol-duol na kung saan tinuod. Pag maigo ka na, kasi paralyzed mo, so kinaugmentation ng mother region.
1: So condition po no kung kanisa mga city no kay kapag na mga building usually kana magyud ang dako nga mga damage. Kung tan-aw nato ang history sa mga earthquake no, duha lang magyud kana mga natabunan, nahugno nga mga bugat nga mga building o kaning tsunami no. So kana lang ang duha. So kaning kana sa Davao, Cebu, Metro Manila, kana ba permisi na gina ula-hula diha kana sa Metro Manila nga na i-fault diha sa Luzon na fault no. Kapag kana ay mulihok na ida kong posibilidad na kay tungod sa mga building, even kaning nahitabo karon sir no, ay ang data nato karon murag ni abot na sa 80 plus ang naangol.
0: Oo. Ubay-ubay na pud ang mga na ano, ubay-ubay pud ang mga sa tawag gani ini. Ubay-ubay ang mga na ngamatay. Suho pud siya. Pero mo na tong giingon sir Prince nga kanang gilatudlo uloy sa ilang nga ugna ay mga nahitabo, unay mga pagdinog. You always execute no? Tungod kay kanang ato ang DCH ang ginatawag kanang duck cover and hold, actually safety action na siya no? Puro pagkasabot kasi ang tendency sa tao kapag naglinog tapos nabigla ka tapos munagan ka sa gawas dito pa di ay ang ubay-ubay ng mga insidente na posible may tabo. Kaya naman na may mga debris ng mga hulog, masangyad ka o matumba ka naman ay mga ingana na siya. So kini siya ang purpose ani actually is para ma-reduce lang ang risk tungod kay pag nailindol ang risk go na amang gina siya. Nanya siya. Subot pa subot, medyo naka sa sitwasyon nga naka sa sitwasyon nga mura siya na in-expose na risgo ang imong kaugalingon no? Subot pa subot, pag dili ka magpanik okay makakabang sa imo ha no? Makabalo ka tapos kung dili pa ka magpanik mas makabantay po ka no? So other than that kaya ginatawag na ito ang duck cover and hold kay makalikay po siya o injury no? Subot pa subot nga nung dili ka magpanik kay para maproteksyon na niyo yung kaugalingon nga huwag na yung mahulong kalikay ka mo ginatabunan niyo yung ulo mangita ka ng mga magcover ka kanang mga gahit dito nga mga lamisa suong ka diha no? Proteksyon na sa niyo yung kaugalingon kay mura na yung time na ginagamit is dapat na yung void space ba kanang bitaw na i-distance ka between sa katong debris sa imo para kung na may mahulong makabantay ka na mura na siya.
1: So, katong sikat nga nahitabo sa YouTube nga itong lula nga nabilin sa lamisa, may lang gani, wala sa dito sa kabinet. Sa atubang niya ang kabinet, pag tumba sa kabinet, dito sa lamisa na igo, unya siya, natikayang na siya. So, katong mga sitwasyon na yung ato, ano? So, andaman na ito, permi, gani, tungod sa atong inihimo nga drill. Quarterly na sa siya, no?
0: Quarterly na siya. Pagkatapos, pag mag-execute punta, ano, duck cover and hold, Sir Prince, is, tungod kay, kung daghan nito mo, kapag na isa nga magpanik din tanan. Or panalagsa kung nagawas ka tungod sa panic, pagkakita nila nga nagawas ka, ang uban nagawas po lang dayon, nagawas na lang po dayon. So meaning nani ang pag-maintain nato kung nay nahitabo, you do relax, you duck cover and hold. In a way nani si psychological role no, dili lamang sa atong kaugalingon tungod kay wala kita naglihok, nagbuhat og kanang mga lihok nga dili siya kinahanglan o kanang mga necessary movements no. At the same time nakahatag kita og action or sample sa mga tao nga dapat dili dayta maglihok o dili pag dili dayta magpanik. So wala nang imanage sa tua no? So kini siya ganyan mas dali ni siya maano mas kanang ma-execute kung during peace time kanang wala yung paglinog, ginaseryoso nato atong mga drills na mga kining gina kandak no. Kay kung atong panawon sir mura siya ing ani ang isa ka pultahan ang standard na pultahan kana siya ang makaagi lang yun unta diha isa ra gina ka buo
1: isa
0: ra gina sa katao puta na to bag nag-adjust ang pultahan ngi padako gamay duha ra ka tawo pwede magduhan diha. So meaning, naalang siya at a certain period, ang pultahan, naalang na siya capacity nga kaya siya magpaagi yung tao. No? Wala pa natin ginaisgutan niya kung ang pultahan nakasarado, alam mo nga na bito. So, muna nga ang mga ubanan, kanang mga bars, kanang mga hotel, ang recommendation gano'n na kay butterfly ang pultahan. But pasabot, pwede siya maabrihan pasulod, pwede siya maabrihan paggawas na. Mm-hmm. But generally, ang pultahan, nala na siya limited na capacity. Karan kapag nailinog, tapos sabay-sabay na
1: nagawas na nun.
0: Sabay-sabay gawas na nun. So meaning, ang nakadisgrasya karon sa tao, dili itong ground shaking. Ang nakadisgrasya kayo, ng stampede, naipit, nainahulog, nalang mga ingana, nalang mga nangasamad, maibun yun naman ang duha kaulong magbanggaan ay halang kayo na, no? Sakit kayo na, how much more maigun yung siko sa mga kaso, nagkos siya o ba injury, nalang mga ingana. So basically, duha niya permanente dapat po ang mag-uban kay
1: bisa kung saan mo o dako burn hold tapos ano mo building wala kaya po nakatarong o panlag na o kanang
0: himo
1: gihapon, no? Wala nato nasunod ang kanang mga safety actions sa o kanang mga standards sa atong building code. O na yung mga ingana. So kining duha ideally mag-complement, no? Kanang magbuhan silang duha, no? So okay, bisa kung saan mo na siya linggo din mo building, nagpanik ang tao, inikagawas, post nga po nag-risk kaila. Balitaran po nimo, ka-practice mo the cover and hold, pag sa building, nagba, nag-post nga po siya ang threat. No? So, kining duha, lalo na kung magawas na po ka sa balay, usually pag gawas sa balay, kung nagpanik ka, kanang mga potential hazard, dili na nimo na matdili na nimo mapansin. Mm-hmm. Nakonsa na sila, wire sa Korean, pusti sa Korean, pusti na tumba na kahoy. Or sakyanan nga nag-agi. Kailang mga anak ito. Mabitaw nga ginaka-recommend pa na pag naglinog, hunong ka itong sa dapling. Don't panic. Nakasasunod sa balay. Pag naglinog, dako burn hold. Hold on. Bot pasabot na siya. Kapag naaka sa ilalim sa lamisa, kung magtago lang ka sa lamisa, ang lamisa na posible nga masibog. Dapat gumita
0: ng lamisa.
1: Kasi maglihok pa na siya. No? So, kinisa, mga complementary ni na mga kanang mga actions, no? To reduce risks. So, ang bottom line po is kani, wala ta nagakandak kung drag cover and hold na practice habang nanay linog. Dapat, syempre, kung wala pa linog, i-practice na ito ni. A recommendation, ani sir, is bisag sa mga balay mag-practice. Kaya nga naman, sa 24 ka oras, almost half sa atong kinabuhi, naman ta sa balay. Natulog, di ba? May abot tagi kag trabaho na sa opisina.
0: Okay, sa balay.
1: Tapos ang worst ani is nagpractice tag da carbon hood buntag tapos naglinog gabi eh. Ano yung mga ingat ano na so magdugang siya karon og complexity dito sa imong sitwasyon. Napakai consideration ani ang imong balay second floor. Or sa second floor na ibuntis na ipinulang. So importante nga kining drill
0: na practice,
1: the practice correct. Just like any other skill, kanang kanabitan ko tanato nurse ka, magtusok ka o dextrose or IB, dili pa na siya nga. So dapat dili pa na siya nga sa isa pag graduate nimo o pag eskwela nimo gitudlo nimo theoretical. Pero pag abot sa actual, sipiat pa ka na. Naman gani mga maayo na sir, kapila pa murag ipraktisan pa imong
0: So, kani siya, ingana na siya, nag-drive og sakyanan, dili man na siya nga paglingko ng mong sakyanan, maayo na kay ka. Pero sa kadugayan nimo, kay maayo na kang hanas na ka mag-drive, you practice defensive driving, bisag na nimo tabok na irok, biglaan, naana kay muscle memory ba? No? Nakabalo na ka kung saan naman mingoon, so, mas safe na siya sa imong part. So, kapag nailinog, kanigi hapon siya, no? Moto nga ang execution as a response or a safety action sa duck cover and hold, gina-recommend gihapon nito siya. No? Pero general principle na siya. General principle na. So, kini, kaya nga naman, mas makarelax ka and then makadeside ka o tarong kaya wala makanampanin.
1: Pero itong sa Gen Changer, no? Itong na-Jollibee, unya, ng radio station nga sa second floor, paglinog, nag-standby sila, nigawas sila. Tama-tama, paggawas nila, nahugno itong building, muto na video na nila. Nakagawas na sila, naka-safety sila. Huwag na pa ko isa nakitaan siya nga sa eskwilahan, basta ang pagkabuhan nga ato siya nga, dito man sila sa covered court nagtago. Delikado po ito sila, ang covered court dahil basing mahugno na ito, ipit silang tanan.
0: So,
1: open ground dapat.
0: Open space, no? Open space. So, muna itong mga muna ito ang mga tanawunan ulit. Kaya akong giniingon permanente, kaning duha mag-uban eh. No? So, muna yung tarong ang building, pagkatapos is kanang
1: nag-execute ko kag DCH.
0: Pero sample lang, sample. mo na tubig na general principle na siya. Pero panalitan ng imong location, mo bitaw nga pag na-activity, mura nang nasanay lang yung server, kapalitan na atas sa hotel kami. I mean, of course, mga practitioners na hopefully kita puntanan. Pag nagsulod sa hotel, ang gilatanaw lagi, actually na mo, is duwi lang ka itong nindot man ang room. Ang una, nagpapangita na mo, pero manindi, ano, asa ba pitang exit diri? Pogi na siya, so naanad na ka ba? Kaya siyempre, siguro mo sa among exposure, no? Pag mag-hotel, gilatanaw na pero manindi, sa ganit ang floor, sixth floor, asa dapit ang exit dire. Tapos sabay basa dayon dito sa katong evacuation plan, no? Evacuation plan. Importante na siya kay panahon sa nimo to, pangitawan nimo tong you are here. Asa you are here dire. Mo na imong panahon yun.
1: Na required to sa mga building na kabutang dire ng evacuation plan. Yeah, you are here.
0: Required na siya, no? So meaning pag naanad bangod ka, murag part na siya.

0: katabunan, you know? So wala kay ka anuhan ba, wala kay kakubera,
1: cover, cover.
0: So pag naglinog, kung tanaw lang ni Manimo na clear, naalang ka sa daplin, putang nato, naka sa dool sa puste, tapos open space siya.
1: So, pag kita ka na mo
0: checking, kita ni mo nga tinigtikang ni mo, safe area, gawas na ka doon, di ba? Safe yun. Kasi kung naka din tula, upod kayo katabunan, no? Ang importante lang katulsa, maska na ito na i-increase na itong awareness, no? Level of awareness, na situational awareness, kaya nga naman, makapanagana na magunta daan. Makapanagana ta daan.
1: Eh, happy kayo ko, sir, kaya na na-join ko diri sa P-Dream, diri ko na-assign, na dumagan akong awareness. Kami mga sa security sector, napod may anang awareness. Pag magsulod mi sa hotel, asa ang exit, asa ang closed door, asa tanan agihan, kay kung naibunot hanay, naibumba, na practice na na mo, sir. Itong naanak ko dito sa P-Dream, naglahi pa na akong concept for safety.
0: Taga na siya mga case to case. Panalitan na, hapod ka sa bed, magatanda ka, tapos naglunog. Ay, hindi siya dapat sa gawas. Kaya nga naman, talagang siya nalaman karoon ang nagatulog o ganang dilikutson. Katungkutson yung
1: matay cover.
0: Pwede din mo i-cover the cushion. Pwede ka maganto sa ilalim sa bed. No? So, pwede to siya. So, kasi na naman kayo kakubiran. Kasi ang tendency, ang mga injury ang lisod ka ng human o linog ka ng dagan ka direksyon. So, listen ka isa. So, katong kanang siya ng mga sitwasyon, no? Kung nakasasulod sa imong balay, in fact, dinatanaw na nato na kinani mga falling debris bitaw din. Mabit lang, kung nato mga cabinet, ang arrangement na isang bugat dapat na sa baba. May para sa magbugat siya foundation ba. Kaya natin mga kailang na even simple lang sa incident. Kabot ang cabinet na tumbahan. Sapot ako maglinog, no? So, kining ang mga butang, panalitan ka na nakasasalamin. Salamin. Doon sa salamin, tendency mag-crack man. Pag naglinog, pwede ka pala yun. Yeah.
1: Eh, balikin yung mga kama, sir. Ilang kama, ilang headboard na ibang concurrenting dito sa taas. Pag lihok, pwede mahulog dito yung mga nagatulog ka. Dapat diligid yung ano.
0: Well, so siya, no? Muna itong mga panahonan. Because, kung ano na siya siya, eh, mga parts sa hazard assessment ba? Assess na mo siya. Kanapitong kung kita, pag kita na sa balay, kabaluta actually sa kabaluta kung asa ang na ay kanang uneven ang pavement. Kanapitong butang nato, kanang
1: na-tikang.
0: Tikang ba? No? Uneven siya. Posible matipalo ba yun ang bisita nato? Kita ko kaya sa to, bisang burn out, makabalungan tayo.
1: Pero pag maratol, mawala na ba?
0: Oo, di naka-decide. Kanaganing mangita, ganing kaugulak, tungkol sa mga kulba, ultimo susi. Di naman ganing lisod na maganda pangitaon. Kanang nai na hitabo, mag-dial kag number.
1: Di na.
0: Hilili mo na, kinsa ka ito kong tawagan. Kabalungan ka kung kinsa imong pangitaon. Kaya lang out of panic na.
1: Di na
0: kita. Ang adrenaline niya, correct. Lisod na ka na. Mabit ang atong recommendation, lalo na pag may mga communication plan, katong pinaka-importante nga tawagan nimo dapat nato sa pinakauna sa phone. Katong hinihimo na ka ng A-A-A sa pangalan sa imong anak.
1: 1-1-1.
0: Ano, depende mga pamaagi nato na siya. Kaya para pag nagtawag, mas dali lang
1: dali ma-access.
0: Dali siya. Because generally, kapag ang tao na panic, ang sense nimo to make sound decision, apektado na siya. Kaya nga naman, nakakasa sitwasyon nga naay mga kanagong ang kakulba, ang uban nga ni makuyapan.
1: Kasi no? Adrenaline
0: rush. So, lasod siya. No? Ang uban gani, klase-klase ang reaksyon sa lawas subconscious. Mm. Iba, no? So, mo na nga, nakagaya po na yung mga, no? Binatundo na ito, katamang deep breath ka, super breathing, kaya po siya ngayasgutan. Pero ang idea, katulang nga siya, na kung nakagani linog, wala mo tagi na ingon ng liwit na kulban. Hindi siya kulban. Pero kung nasanay ita,
1: naka-practice
0: na. Hindi na kaana actually ma... Hindi na ka makuyapan.
1: Mag-ratol gaya po pero makikatch up na yung katungod sa practice. So, kaning practice na to sa inside na to, quarterly, dapat siresuho na to ni Tanan. Dili na na, wala lang. Siresuho na to na siya.
0: So, kapangalitan ka ron, Sir Prince, dagan good og 20 kilometros ka ron. Straight. Pagdagalan ka karon mga 3 kilometros, kuyapan na ka din. Pero kung everyday, sanay ka o walking.
1: Actually, ang ano na ito, pwede progression.
0: Kung pasabot din mo bigla ang karandagan sa kag-isa kilometro, sunod, duha, naturo. Over a period of, let's say, 3 months, karon kung nag-practice ka everyday, nagdagan ka, 20 kilometros, niabot na kag 30, padagalan ka karon 20 kilometros, magbula na lang. Kapoy siya, pero kaya
1: pero na niya.
0: Pero sa drill, nga nagyapo na siya. Kung may linog, kulba siya. Kung may kulba niyo siya, lalo na uban, matroma. Pero

0: kung nasanay ito, hindi na practice na ito siya permanente. Hmm. May practice na ito siya. Eventually, bisag i-blindfold ka, kabisado na nyo na yung mobile. Kaya nga naman, skill man siya gihapon.
1: Skills. Mo ni siya, mo ni nga ka na i-training, no? Kay to develop our skills, no? Sa basketball, sa sports, sa martial arts, sa shooting, sa biking, sa driving. Mo ni gina-develop na ito, adlaw-adlaw na itong ginabuhat para ang muscle memory, mental memory, heart memory. Mo na siya niya. Mo ni siya, kaning atong earthquake drill, atong fire drill, sa mga schools, ato mga offices, seryosohon na ito na because it may save your life or the life of others.
0: Amen, amen.
1: Ang Japan na ada, sir.
0: Subuto itong ginamin, no? So, reminder lang. So, karon dili siya limited sa mga balay. Kaya pala nga nun, institutional magod ang NSAID, no? Pero, panitan, opisina, alam ito, sa inyo, na may kooperatiba, no? Tag-iabong mag hospital, katong-ato is jail, no? Libre ang mga police nag-drill na. Kung ang pinakanindot talaga yung sa balay, no? Tungod kay kanang kadaghanan sa atong oras is
1: nata sa balay.
0: Nata sa balay.
1: Especially gabi.
0: Sa gabi, no? So, mas dali siya. So, kung nasanay mo drill sa buntag, itry ninyo yung drill sa gabi. In a way, kanyang bonding moment gihapon siya. Nakapagbanda na. Hindi nila tanaw TV. So, it's a, ako ba na rin, magansilyo. Kata siya pa sa activity sa balay. No?
1: So, kung ano, especially sa history, kay katong sa Cotabato nga 7 plus po siya, una, gabi ito siya. Oo, oh, pero dako kay almost 4,000 na namatay tungod sa katong tsunami. Wala da ina, wala nila na drill to 50 years ago, wala pa magata practice ato nga drill. Nigawas na ni mga drills na to karon because of those experiences.
0: So importante na siya. Unya dili niyo kalimtan inyong safe area sa balay. Sa safe area sa balay. Mita open, open space lagi usa sa mawal. Kung wala man gi choice, kato pinaka safe. It's better mura sa choose the lesser evil ba. So wala kay choice, no?
1: Lesser danger, sir. Lesser danger.
0: Metaphoric, mga metaphorical. So, ideally, maragayan na siya. So, meaning, mangita at bakit para less siya na risk.
1: Maka-harm sa ato.
0: Less siya maka-harm sa ato. No? So, unahon na ito permanent it kasi dagag mga consideration na siya, no? But importante lang, nakakandaktag drill, identify na ito at ito ang safe area. Kining tanan, mag-complement ni siya sa tanan, no? Punta na ito na kay first aid kit sa imong balay. Pag na-drill, pag na-inahita mo na actual na kayo makuha. So, capacity yun. Na capacity niya siya. Kanang na mo'y X na mo'y go bag sa balay. Pag-aantong mag-evacuation center, bisang wala pa'y pagkaon sa evacuation center, na mo'y talaga na.
1: Ready.
0: Capacity niya. So kaning pag-practice atong drill sa level sa atong mga balay, capacity gapon niya. Ang nindot ani kini. Kung ang atong mga anak o mga banay na sanay bitong nga imuwani, eventually pag magkapamilya sila madala nila. So dili na kaita tungod kay kato siya mahimong part sa kultura ba.
1: Na, no? So kita mura kita na andat sa gira kaysa atong lugar sa so, ano sa ginta gira tong bata pa ta. So mo ni atong gobernadora, no? Si Emilio Talino Mendoza gina-prepare niya nga dili na ni sa mausab, no? Through activities nga ginahimo niya kabataan or other mga sectors kana siya. O kini pong pagtabang nato sa atong kaprobinsya, no? Sa laing probinsya diri sa South Cotabato. Unya sir, kay wala na man kitay oras, sir. Human naman ang atong oras kana sir kaning last greeting tingnan nimo or reminder sa ating mga nagkapaminaw karon.
0: La, ay pa last na. sige, salamat, no. Ano na siya, importante gihapon niya ang tanan natay role actually, no. Ganang paging safety, safety conscious, paging preparado, natay part permanente, importante lang nga makakuha tag tama na impormasyon. Ug ayo kalimti kada Biyernes alas 11 hangtod alas 12 dinhi sa Joy FM. Maayong buntag kini si Abril Espadera sa Provincial DRRM Office. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Okay, so kani atong programang Sagit Buhay. Asa ta sa?
0: Bantay kalamidad,
1: Sagit Buhay, puso ng serbisyong totoo. Salamat sa pagpaminaw kina inyong temporary host nga taga Carmen, si Prince Carmelo Costa, ang prinsipe sa gugma ug kalinaw.
2: At inyo pong napakinggan ang isang oras na programang Bantay Kalamidad sa Gibbuhay sa Puso ng Serbisyong Totoo. Hanggang sa muli, maraming salamat.
3: Ito. ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: Joy。
1: Lights, camera, action.

0: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom na anay mga erectile dysfunction na ay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning naanata karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yud pud ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit sa akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulit tao nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno pero yung ko nga tistingan lang nato Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat din. Naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank o matawagan sa 064-572-6151 cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education. Congratulations.

0: 102.3.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare mga akong ipapistingkod, di ba mag-istorya man doon mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna rin na.
3: Kung saan ipatake niyo sa iya?
2: Ganado, niya pag ikaw man, dito tingala lagi niya, ito naman, nalain naman ni mong kuhan doon, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatake niyo mo, siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang ditiktoan ito eh, pag-condition ni sala was pre para sa isang naning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kanang maglalis usahay kabalo bayad sa atong misis na usahay matingala man na pre siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap so ya kalo pag kabuntag yan to ala ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak mo.
0: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High-Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment-friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dayo Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
7: Elementary pa lang.
8: No me conociste nunca de
4: punto de joy.

6 na minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon. Kumusta mga ka-joiners sa tibuok Kidapawan City and the South Central Mindanao. Siyempre kasama natin dyan ano, sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din hang dapita. And sa tanang naga paminaw karong hapon, ginagawang background ng ating stasyon, 102.3 Joy FM. Maayong hapon. Salamat o welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong pomelo Joy. Busy po ang ating mami, amuman si Kuya Loy. Kaya kita sa uban-uban hangtod alas 3 karong adlaw ng Biyernes, June 19, 2026. Of course, lahat ng mga nag-celebrate sa ilang adlaw na tawhan din ha. Maligayang pagbati. Stay healthy and more birthdays to come. Syempre good health, 'yun naman talagang pinaka-importante diyan ano, kanang naata sa maayong panglawas. Adlaw-adlaw, 'yun. And syempre, sa mga gustong magpadala ng kanilang mga mensahe, text line po natin, 0962-854-8443. 0962-854-8443. Okay, magmensahe lamang sa ating Facebook Live, Joy FM 102.3. 8 minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna.

Alauna 16 ng hapon mga ka-joiners, anong bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Oga, shout out na to si Dominic Lascamana ha, sa Oga sa iyang asawa na si Justine Becerra. Hello po sa mga tanang taga Binatana, Bitanagan, Old Macopa. Mula iyan kay Don. Rhea Jane Pasukan Bungadon. Good afternoon, Mommy Joy. Hello sa Bungadon family, Pesukan family. Hello sa mga egsoon, si Marvin, Jeremy, Bungadon, na karon sa bukid. Damping mo kanunay diha. And kay Lola na si Lola Rostica Kadangdang. Mga naminaw karon Mommy. Salamat. And the request ng song, You're Still the One. Thank you. Good afternoon, Mommy Joy. Pa-play po ako ng song Forevermore ng Side A. Hello kay Merly Monson Mongo. Maayong hapon, Mommy. Boss DC Cayetano. Shout out sa mama ug papa nako dira sa Kalyongan. Salamat. And shout out sa iyahang mama po diha sa Tawkaa Manay na si Florenda Monson Wating. Amping diha and gablo ko nga naminaw ka karon sa programang Mommy Joy. Ayan si Merly Monson Mungo. Janjan Magno Vlog, good afternoon Mommy. Shout out diri sa Lapinigan. Joji Masanggi, good afternoon, maying hapon. And hello sa mga Masanggid family, Ayokan family, Mandagyo, Baka, Bangkiling, Donato, Pangatan na family, Roberto Atugan, Tunong, Lascamana family, especially sa iyahang maestra sa daycare center na pinakagwapa. Ay, sana all gwapa. Dara sa Bitanagan, Old Macopa. Salamat po. And the request ng song, Mami Miss Kita ng Father and Son. Ayun, na-play na po. Kaka-play lang kanina. Ano, sana na-enjoy mo yun, ha? Melody Mamungkat. Good afternoon. Shout out from Barangay Kato da Klebak. Okay? And kay Lola Celio Tilado, active listener ng inyong programa. Salamat po. Jim Jim Pasukan, good afternoon Mommy. Shout out lang sa iyahang papa nga naa karon dira sa work. Ay, balay di ay, oo, ni dagan. Naa karon sa balay. And shout out po di ay sa iyahang mga igsoon nga naa karon sa bukid and sa tanang naminaw diha. Shout out pud nato ang iyahang uyab nga si Jomelin Sugnuan nga naa karon sa work. Amping kanunay, kana lang Mommy, and the request ng song muli. Alright, 1:21 in the afternoon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Hindi pa po sila, pagkirang pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Nasa pa-epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
3: Kalaunay na maunol.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina, kita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
8: Mano di ay pre?
7: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
8: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
7: Alangan pre. Anga lagi.
8: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
7: Ganado capsule pre.
8: Sige pre, adto na ko. Kay mopalit na ko ganado capsule pre.
9: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
10: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
11: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

1:35 in the afternoon, mga ka-joiners. Tuloy-tuloy na po tayo, ano? Hello kay Kabongbong Vince Budadong. Shout out sa Budadong o Kabongbong family. Ang Banugan family po, hello, and sa iyang ating anaa sa Bantaon. Barangay Bitchon, pa-play ng song I Love You.

daw sa mga taga Jampakan nga naminaw karon sa atoa. Diha sa poblasyon, Kaliyungan, kusog kaayo ang Joy FM. Request ng song Mahal Kita. Thank you po. Good afternoon, Mami Joy. Pahingi lang na nga payo. Gulong-gulo na po kasi ang isip ko, Mami. Nakipag-break po sa akin ng girlfriend ko. Kahit alam kong mahal pa rin po niya ako. Nung una, okay lang. Dahil akala ko, Mami, makikipagbalikan siya sa akin. Pero lumipas ang ilang buwan, hindi na po siya nagparamdam. At yun din yung panahon na naramdaman ko na mahal ko siya. Napatunayan ko po habang lumilipas ang mga araw na talagang mahal ko po ang girlfriend ko or ang ex-girlfriend ko. Kaya naglakas toob po akong magtanong sa mga common friends namin dahil plano ko na po siya sana siyang kontakin at makipagbalikan. Doon ko po nalaman na may masugid na po pala siyang manliligaw ngayon at unti-unti na raw nagbubukas muli ang puso niya sa iba. Masakit para sa akin, Mami, na isipin na mapupunta siya sa ibang lalaki dahil lamang sa pagkukulang ko. Ano bang gagawin ko, Mami? Tama lang ba na ipaglaban ko ang nararamdaman ko sa kanya at umamin? O hahayaan na lang po siya sa piling ng iba? Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat. From Mark. Okay, hello Mark. May hapon din na kanimo. Munang ginaingon nga na mauna karon. Sa mga panahon na kayo pa, ginati for granted lang ni mo siya, hindi mo siya pinapahalagahan, di ba? Gagara ka. Kaya binimo, makikipagbalikan si girl. Pero habang lumilipas pa ang panahon, ang buwan, wala gihapon. O, karoon na siya bagong manligaw. Wala eh. Char lang. Bitaw, kung ako nimo, kung talagang seryoso ka, kung talagang mahal mo siya, at kung hindi pa naman niya boyfriend yung manligaw niya, kahit sabihin pa natin na naging close na sila or parang nagkakamubutihan na sila, kung hindi pa naman talaga sila official na mga boyfriend and girlfriend, hindi eh, sumubok ka, diba? Tistingig usab nga imuha siyang panguyaban. Tistingig usab nga mangayaw kag second chance. And naanan na sa babae kung hatagan kanya gigayon, di ba? Ana lamang good na kaysa nang magmahay ka kaya wala man ni mo gibuhat pang imong part bilang ex-boyfriend na nakakaramdam ng panghihinayang. Charot! Di ba? So yun, gawin mo lang yung best mo para ligawan siya ulit. And ipakita mo, iparamdam mo kung gaano ka ka-sorry, kung gaano mo ka-gustong magkaroon ng second chance ang relasyon ninyo. Ano, good effort din. And paramdam mo talaga sa kanya na seryoso ka. Pero gani, sabi ko nga, hindi mo na hawak ang desisyon, ang nararamdaman ng girlfriend mo. Kung sakasakali mang maingon siya, sorry, sa una bitaw, nga no bitaw, charot lang. Diba? Kung sakasakali man, nga maingon siya, sorry, wala na gid na ipag-asa, kay lahi ng laki nga akong gusto. Iba na ang taong gusto ko, hindi na ikaw. So, pag move on na ana, ana dayon, dawat lang ta, sa unta man. Diba? Kung nakapag-moved on na si girlfriend at nakamata na, hindi siya nahigugman ni mo. Pero what if naman sender? Kapag ka, kung tingnan natin ng positibo, malay mo, di ba? Baka mahal ka pa rin ng babae. Matagaan ka niya gigayon, matagaan ka niya second chance. So, yun, ang magagawa mo lang for now is, manligaw ka talaga, utro. Ano lang, para malaman mo talaga kung napabakay pag-asa o wala na gayod. Kasi kapag ka nagawa mo na yan, dun mo na kasi alam eh kung anong gagawin mo. Mag-move on or baka mayroong second chance. Ana, di ba? Hindi mo masasagot yan kung hindi mo susubukan. So, yun, ha? God bless sa imuha din, ha? Good luck sa imuhang love life. Basta next time, kapag ka naaka na bagong relasyon or kung sa ba, magbalik ba mo or nakay puhon na magbagong karelasyon, sana, kaning lesson learned na ni mo, ha? Sana ka nang matuto ka sa mga karanasan mo. O kapag ka may girlfriend ka, pahalagahan mo, mahal mo, ingatan mo, ana, palangga apod, ha? Okay, so yun, o daghang salamat.
hello ka Bongbong Vance, saan daw pag-message? Paano nga ba ano? I-message mo kaya dito sa Joy FM diyan. Ayan, oo. Diyan mo na lang kaya i-comment. Hello kay Ate Delia Kapungas din ha and Uncle Lolang Kapungas ng lami ilahang tulog. Oy, paano maririnig yan? And pa-play po ng song, bigyan mo ng pansin. Sana'y bigyan mo ng pansin. Alright, 1:40 in the afternoon mga ka-joiners. Magbabalik pa rin po tayo.

0: Dear Mami Joy.
1: Dear Mami Joy.
2: Mami Joy.
3: Moshi Moshi Shiki Yaki.
4: Ayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang luyang dilaw o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang kung duna kay balatian nga diabetes? Ginabalanse sa sagol sa Bilongga Gold ang insulin sa lawas kaning Bilongga Gold, no? Ginapahimsog niini ang epekto sa ginatumar nga tambal alang sa diabetes. Ginatabangan niini ang lawas nga malikayan ang insulin resistance nga mamahimong makahimo og type 2 diabetes. So kung duna ka balatian nga diabetes, maayong i-partner ang pagtumar sa herbal medicine nga Serpentina Plus o Herbal Capsule o ang Bilongga Gold, di ba? So, maayo-kaayo ang ilahang partnership. Kung nagainom ka og Serpentina para sa imuhang diabetes, maakaayo pod nga mo inom ka og Bilongga Gold. Maayo usab nga regular ang imuhang pag-monitor sa blood sugar level nimo. Aron malikayan ang sobra kaubos sa blood sugar level kon hypoglycemia. Oo, sige kag tinambal, inom, wag kabalo nga perte na pod ay ubusa sa imuhang sugar. Mautong malipong ka, maumod. Stilan, kailangan monitor gyud na. Basta nagainom ta og tambal, mag-imonitor gyud nimo ang imuhang sugar. Sa bana-bana sa mga endocrinologist o doktor sa mga dunay diabetes, ang 6 milyong Pinoy nga dunay diabetes karong panahon na mamahimong mudoble ang ihap inig-abot sa tuig 2040, mga higala. Ang mga dunay family history nga diabetes o miyembro sa pamilya nga dunay naasoy nga balatian, ang sagad nga mataptan. Mga taong dunay taas nga blood pressure o kolesterol, mga sobra ang timbang o sedentary ang lifestyle, o kulang sa exercise o sa mga gapatara sa pagkaon sa mga unhealthy foods. Sumala sa mga eksperto, gitawag nga silent killer ang diabetes, mga higala. Tungod dili diha makita dayon ang mga ginabati o mga sintomas o madiskubre na lang kini kung duna nay komplikasyon, mga higala. Mauna ang sakit kaayo. Mamahimong mahitabo ang komplikasyon sa diabetes gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa mga tiil nga ginasuplayan sa dugo o

0: ng parte sa lawas nga dunay dugo. Ang dugo sa dunay diabetes pilit kaayo hinungdan dali mabarahan ang mga agianan ni ini nga mga kaugatan. Tanawa bitaw ang usa ka basong tubig nga butangan sa asukar. Lapot mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mamahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod do naman usab kini blood vessels na kung mabarahan mamahimong ma stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra ba kaig ugat? Basta dunay diabetes, 20% dunay chance nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina. Mga higala mo na dili mo matingala nga inig ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita. Mamahimo usab mabara ang ugat sa kasing-kasing tungod sa diabetes aron mahitabo ang myocardial infarction o heart attack. Ana siya. Musa aron malikayan ang maong grabing balatian, himuon gyud ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa mga higala. Kung nagaamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold herbal capsule aron mas mo normal ang blood sugar level. Oo, parisi sa pagtumar og Serpentina Plus o niya regular ang pagmonitor sa blood sugar level. Sulayi mga higala ha.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilainlain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

2:12 in the afternoon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Togs Lakungan, nga nagapaminaw. Shout out po nato. I request ng song Anak ni Freddy. Angelica Lawan, shout out sa family ko at sa mga anak ko, si Maisy Lawan at si nanay ko si Lolita, Tatay Teddy Lawan diyan sa Sitio Fete, Barangay ay Feta, Barangay Pandan, South Upi, Maguindanao. From Angeline Lawan, and request ng song Pagsubo. Hello kay Ate Delia Kapungas, nga nagalingkod-lingkod, gika nagmata. Oy, sana on. Naka-relax na si Auntie din ha, nga side, no? Hello kay George Tikalan, maayo nga pagpaminaw. Good afternoon, Mommy Joy. Mangayo lang kong advice. Namagod ko'y boyfriend, Mommy. 6 months na po kami in a relationship. Pero hindi pa rin po niya ako pinapakilala sa family niya. Kahit common friends lang sana, Mommy Joy, hindi wala akong nakilala ni isa. Minsan nagduda po ako sa kanya, pero sinasabi po niya kasi sa akin na hindi daw po siya handa. Nag-aaral pa po kami ngayon, Mommy, pero sobra naman po kung hindi man lang niya ako maipakilala sa mga kamag-anak niya o mga kaibigan niya. Ano po ba sa tingin mo, Mommy Joy, ang dapat kong paniwalaan sa boyfriend ko? Sana papayuhan niyo po at maraming salamat. Okay, hello sender, maayong hapon. San daw yung song? Anong song? Anong song yan, Vance? Anyways, alam mo, sender, nako, 6 months pa lang naman kayo, maybe hindi pa talaga handa si boyfriend para ipaila-ila ka sa iyahang mga ginikanan o sa iyahang kaparyentehan. Pero kung mga common friends, siguro wala rin kayong common friends or kahit man lang someone na, uy, ako ding uyab, okay rin na. Pero kada mo ginahang yung ipelaila ka, wag mo munang madaliin, diba? Sabi mo nga, nag-aaral pa kayo. Baka hindi pa pwede mag-daladalag babae si boyfriend, labog nag-askwela pa mong duha, diba? So, yun lang. For now, enjoy nyo muna lang muna kung anong meron kayo, ha? Wag mong madaliin, wag kang magmadali, and sana alam mo pa rin yung priority ni mo, diba? Which is yung pag-aaral. Kung uyab-uyab man galing na, sige, okay lang yan. Pero basta alam talaga kung hanggang saan, ha? Alam kung ano yung prioridad. And yun, usay goal mo gila siya, okay? So yun lang yun, ha? Sender, huwag ka munang ma-stress sa imuhang uyab. Unless kung nasa saktong edad na gid mo, unya tinuig na gid mong mag-uyab ni hindi mo man lang kilala kahit isa sa mga friends niya o kana magduda tagamay. Pero kung 6 months pa lang naman kayo tapos nag-aaral pa kayo pareho, sa malamang hindi pa talaga ready si boyfriend na ipaila-ila ka sa iyahang ginikanan, kaya basig vowel pa ba. Pero sana mas maganda pa rin yun, no, kapag nagbo-boyfriend girlfriend tayo tapos nag-aaral tayo. Mas maganda pa rin yung feelings na kanagong nananghid ta sa atong ginikanan nga mapa. Pwede na ako mag-manguyab. Ana ba, mas masarap talaga yung pakiramdam na naa sa life blessing. Sige ha, pero alam mo na. Ana good. O kaysa ng tago-tago. But anyways, buhay nyo naman yan ang boyfriend mo. Basta kung problema mo, hindi ka pa pinapakilala, hindi pa yun na ready mong uyab. Ha, tsaka focus muna sa pag-aaral din, sender. Wag mo munang ilaan lahat-lahat ng imong kalibutan gatuyok sa imong uyab. Alam mo talaga dapat sana, ha, yung mga, sabi ko nga, yung mga priority ni mo, unsay goal ni mo sa kinabuhi, and sana magtapos talaga ng pag-aaral para mas maging proud si parents. And syempre, kapag ka nakapagtapos, for sure, maila-ila na gid ninyo ang usag-usa sa inyong ginikanan. Okay, so yun lang yun. Daghang salamat din, ha. Good afternoon, Mommy Joy.
Nasakpan na ako ang akong uyab, mami, nga nag-cheat. Deserve ba niya ang second chance? Secret girl. Ay, napaka-simple naman. Grabe naman siya. Simpleng text, pero kung imuhagin ng palalumon, burag, lalumgin na siya nga problema, no? Pero ikaw, depende na si mo sender o magtinanga gihapon ka, alam mo naman palang niloloko ka ng boyfriend mo, aw imo ng choice. Diba? Kung makiguyab gihapon ka niya, aw bahala ka, charot lang. Ay, nako. Kasi ka na kung mag-uyab-uyab ta ba, no? Unya na, hibalaan na to nga ang ato ang boyfriend or girlfriend is nagluloko, niloloko tayo, aside sa tuwa na pa siya laing uyab, na siya laing sideline, harap-harapan ka ng niloloko, pero kay maingon mang kag, I love you ko sa iya ha, sige ragyapon, okay ra. Ikaw, dependin mo na, imuha ng choice giday, magpaka-martyr, tama ba? Martyr. Sa usa ka tawo nga di man deserve kog maon na naghahanap ka ng stress sa buhay mo. Kasi kung ako yan, kung boyfriend, kung nalaman kong cheater, away sa pagduha-duha, biyaan, di ba? Kasi kung mahal ka naman talaga ng totoo yan, ng taong yan, hindi naman yan gagawa ng mga bagay na alam niyang ikakasakit mo, alam niyang masasaktan ka, ikakasira ng relasyon ninyo. Di ba? Dili gano'n siya mubuhat ang mga butang nga ingon ana. Pero, og ka na nag-cheat-cheat, og binuang ragyod na, gadula ragyod na. Kay og masakpan, aw babay, okay ra naman ko'y reserba. Ay, listen. Okay, so I think nagets mo naman yon, and good luck sa imong love life din na. Sana follow your heart but always beat your brain, girl, okay? And syempre, mas palagahan natin yung sarili natin kaysa sa atong mga uyab. Uyab pa lang naman na, oy. Unless magbinyo gita kay bulag disod. Okay, so yun lang yun. Daghang salamat. Hello kay Erica, dinha sa Matalam nga naminaw. Kauban si Miss Michelle. Oy, hello po, may hapon. Good afternoon. Pa-request po ng kanta, All or Nothing. Thank you so much. Pa-request po ng song ni Rosel Nava, Bakit nga mo mahal kita? Sige, anya taw-taw da mga song request natin ha.

Pero diha, Miss Van, sige, ako akang i-message siguro niya taod-taod ha, para mabalaan mo ako ang Facebook account, okay? Oo, pagsubok pala, o sige, atuwa nang i-play taod-taod. Alas 2:21 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
3: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
5: Me too, Kidiyaki Vitamins.
2: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
6: Tidigs! Asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
7: Oh, siyempre, dan always magkita na kaporma.
6: Nya, kamusta man imong love life karon tay Diggs?
7: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man imo dan nya, idaran ako.
6: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
7: Well, gabalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
6: Ay, nagkabala ka tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
7: Tinoon ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
6: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
7: Ang dan, oy. Murag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan. Epektibo yun ba?
6: Kana tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
7: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
8: Ang ganado capsule mapalit na sa mga butika.
9: Wow, kasweet iti mami ko.
10: Masweet iti si mami ko eh.
9: Bow, nga nambal mo na.
10: Di kay may diabetes siya mo.
9: Ika mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
10: Serpentina Plus? Ano na siya?
9: Herbal na siya mo. Makabulig na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
10: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapo niya si mami ko si mo eh.
11: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
12: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
13: Nakatiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki yung panit. Ganyan-ganyan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito Yaki. Kaya nakatisting ta itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
12: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta joy, enjoy. Oras po natin, 9 na minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Bago tayo magpaalam, hello muna sa akong mama din ha, sa balay, kay Mama Saling, sa akong mga nag-skwela dahil karoon. Oh, hello din ha, shout out dira sa Barangay Lanang, magandang hapon. Kahit mga ka-joiners, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa pag-uban alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, ugma po hon ang ating Dedicate to You with Mommy Jo. Tuwing Sabado po yan. And Lunes hanggang Biyernes naman ang ating Dear Mommy Joy. Thank you. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama natin dyan sa Caraga Davao Oriental si Dandalandan sa pangalan po ng ating Mommy Joy. Ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon!

Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapod na sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Nasayod ka ba mga higala nga kining Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement dako ang mahimo aron maprotektahan ang atong atay kon liver sa English. Ang atay usa ka importanteng organ sa lawas. Mao kini ang responsable sa paggana kanang magpatunaw sa ato ang mga ginakaon. Mao kini ang nagasala sa dugo nga anaa sa kutukuto og tinae. Mausab ini kini ang nagasala sa mga hilo kon mga toxins gikan sa mga pagkaon o ang daotang epekto sa ginainom nga tambal o ilimnong makahubog o mga alak. Kung madaot gani ang atay mga higala, matakbuyan o ginatawag nga liver seriosis, mohinay ang iyahang pagtrabaho o diha na magsugod ang daghang mga balatian kon komplikasyon. Kay wala na masala kadtong mga ginakaon nato. Muna mga higala, ato kining protektahan. Hilabi na kung dili healthy ang imo ang lifestyle, mas maayong nga hinay-hinay na bawas sa pag-inom sa ilimnong makahubog. Adlaw-adlawa ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Ayan. Kung palahubog yun mo kay di mo mapugngan, nahala, siguro mag-glutagency mo. Oo, kay kadong glutathione, mo man to'y mas dakong protection po sa atay. Oo. Kung nagatumar usab ka og synthetic drugs, maayo usab nga magtumar og Yaki Herbal Capsule. Matag-adlaw, aron maprotektahan ang atay. Kay kung nagatumar ka og synthetic drugs mga higala, pagkatapos wala kay mga herbal, walay mag-cleanse. Kay kadtong mga synthetic drugs, kabalo ba yata? Nga grabe gyud ang mga side effect ana. Nganong maingon man ta og side effect mga higala? Halimbawa, atay nimo ang imong ginatambalan, pero oo, mapaayo tong atay nimo, pero siraon pod niya ang ubang parte sa imuhang panglawas. Muna ang giingon nga side effect niya. Karon mo na ang kinahanglan o natay mga synthetic drugs, mag-inom taan niya Yaki Herbal Capsule. Aron iyang hugason dayon tong synthetic drugs nga dili mo puyo o dugay sa sulod, aron dili mo daot o laing parte sa ato ang panglawas. Mauna ang explanation ana. Ang nakanindot pagyod sa Yaki Herbal Capsule kay doon na siya ay multiple antioxidant properties mga higala. Maong mapagawas ang sa imuhang kaugalingon ang mga toxin kon hilo. Mauto akong ginaingon ka ganiha. Kung dili ka mo tumar sa Yaki Herbal Capsule, ania ang mga gulay o prutas nga dapat kauno nimo aron maprotektahan ang imuhang atay. Repolyo, litsugas. Grabe. Maldisyon maning kan gulayan ni oy. Litsugas, kale, broccoli, mansanas, cauliflower, avocado, togi, carrots, green tea ug olive oil. Oh, naakaana? Kaasa na nimo pangitaon, lain-lain. Unya agwantahon na nimo kada kimbot nimo buntag udto hapon, mangita ka ana mo imong kaonon, gihatag na mo ang sayon mga higala. Muna among ginainom nga mas barato na kompleto pagtumar og Yaki Herbal Capsule. Kung dili nimo makauntanan kanang atong mga ginahisgutan nga mga gulay og mga prutas, lami nang maong mga prutasa og mga gulay apan eksakto gyud ang presyo. Repolyo ray medyo barato-barato diha kay na pwede na ta mangayo atong ilang gipang tanggal didto. Apan kung mapalit ka na lang og Yaki Herbal Capsule sa butika, mas makabarato ka og makuha nimo ang eksaktong nutrients. Ang nakanindot sa Yaki Herbal Capsule, suportahan niya ang pagproseso sa detoxification sa atay. Maong basta makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, perme ka uhawon. Sugo ra pod to sa Yaki Herbal Capsule. Nga mo inom gyud ka og tubig kay mao ka na ang ihang ginagamit aron limpyohon ang mga internal organs og igapagawas niya ang tanang hugaw pinaagi sa pag-

0: pagpupo og ang pagsingot.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados taga Cambinucot, Cebu City kay nagtumar siya sa Yaki herbal capsule.
2: Oo, sakit kay akong kilid tapos lang like, inom ko sa kanang Yaki capsule. Laulian siya, ambot ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulog ang capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
0: Uy, yung mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna ka mo yung mga pangutana, aduna ka mo yung mga suhestyon. Ayaw ka mo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Salamat po.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Sakit Apawan City, 102.3. Joy FM.

0: Opo. Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
1: Wala, Buknoy! Gahibay kayaw!
2: Di kayo si mama ko kuno, may diabetes!
1: Nagaya na wawaw na! May solusyon na da sa diabetes ni mama mo!
2: Huh?
1: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
2: Serpentina Plus? Ano na sa?
1: Herbal na sa nga kapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
2: Good!
1: Oo, gani!
2: Di sige, biyokde ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
3: Batuan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki niyo nga butika.

0: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
1: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magkulya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na ni, wala tabuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo dito siya, drama dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Punto na Joy!
5: It's such a good vibration!
4: Punto na Joy!
6: Joy FM!
4: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: 102.3 Joy FM. Place your requested song.
1: Ako si Gigi, nagpayo sa President Rojas. Request ko kanta Better in Time. Thanks sa Coldplay. Kasta Joy, enjoy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Kidapawan City, 102.3.
3: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakili ni Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
4: Katul kay Kuya para nang nalaba ako na paging manggod niya nga maayo to siya rin. O, ako ganing mahika po gahi, mabalik ko katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggod na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Simuhuta ko, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Nga, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Murag Bugnaw. Huwag ko kay tulungan at ambalan ako akong kamot mo. Mayroon na ayo.
3: Iyan ang yakili ni Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
1: Imperial Apply.

0: 102.3.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pa. Iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagistingan dyan ako. Kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit sa kumbana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butangan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan niyo mapalit sa mga butik.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, pura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining nawagtang.
2: Ang akong bana, nagpugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagpuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.
3: Lights, camera, action.

0: naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. May nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo ito, tistingan na po. Salamat yun, naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education. Congratulations.

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Si Mik Mik Mi taga Magtet, wait na po kung mga isuon nga naminaw diri sa Joy o request po kanta Flowers ni Miley Cyrus. Salamat Joy, basta Joy, enjoy.
2: We were good.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more music variety. 102.3 Joy
1: FM. Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare ba nga akong ipapisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, so, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
3: Kung saan ipatake niyo masaya ha?
2: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingnan na rin niya, sa naman, murag nalain naman ni mong kuhan doon. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatake niyo mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan na, kung saan naman ako siya nga, kanitiri walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni Salah was free. Aray sa ang sana ning tingin ko ganado pre testing ni Trey kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad ta sa tong misis na usahay matingala man na pre siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya karo kag pagkabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
4: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Wow, kasweet iti mami ko.
7: Mas sweet iti si mami ko eh.
6: Wow, nga nambal mo na.
7: Di kay may diabetes siya mo.
6: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
7: Serpentina Plus? Ano na siya?
6: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
7: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh.
8: Serpentina Plus Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika.
9: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kain na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS Pension Loans. Walay advance interest, one day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makitaag kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Og matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial Apply.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinabawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Imperial Appliance Plaza.
0: Afternoon Joyride.
2: Afternoon Joyride.

0: herbal capsule.
1: Oo, sakit kaya akong kilid. Tapos lang, inom ko sa kanang yaki capsule. Laulian siya. Ang buto ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulo ko capsule akong nainom. Nawala ang kasakit akong kilid.
0: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna kamoy gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang kana dito sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Kamu tingala na uha, naglain mo ako na kuya rin, ingon na uanting na bugrap daw po. Demo to nga, nagpapalik ka sa akong bala, papalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa akong likod ng dawas, ngayon nagina ko capsule, narang-arang mo kuya.
2: Okay na kuya. Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga

Kaigsuunan, paminaw ragod mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga Gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, o mga sakit sa kalawasan. Makatabang pud na sa high blood o sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.

0: 102.3.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola na ang Yaquile ni Mint Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, anong gagmay gud nga ko at katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si Mamulian. Adungog ko gya, pwede nga na kong kalit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim, mag-arang-arang, hindi na kayo katol, no? Pero wala na, no, yan na.
1: Yan ang Yaquile Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis.

0: Is at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya sa ara nang nalabak na taging manggod ni niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahika po dahi, mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila og Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa Yaki. Siya nga, simuhut ako, di ko humot kayo. Di ako rin gitisingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Murag Bugnaw. Huwag ako'y tulungan at tambalan ako akong kamot. Mamingoy na ayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Natistingan dyan ako. Kanang kwan mo to kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong nga ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini kauman niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblacion Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
5: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: 102.3.
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Oo, di ko na kalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. Tugitistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga. Skill up po kayo kung paano kaya puminaw.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon dyan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dyan yung Yaki ipainom. Magawasan din dito. Mura pagpurga. Maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: Wow, ka-sweet it kay mami ko.
5: Mas sweet si mami ko eh.
4: Bow, nga nambal mo na.
5: Di kay may diabetes siya mo.
4: Ika mo lang ng kadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
5: Serpentina Plus? Ano na siya?
4: Herbal na siya mo. Makabulid na para magdubo iyang sugar para maayo na siya dayon.
5: Ayaw man no. Uti sige ah. Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh.
6: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw daw sa panghigala, uban na punta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon iyake. Mami Joy po, sama-sama po tayo dito sa ating programa, hatid ng Yaki Laboratory. Gumagawa ng Yaki Liniment Oil, isang alternative medicine, Kidiyaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo, kaya dapat masubukan ninyo. Higala, paunsa ba nimo ginaampingan ang imong panit? Aron malikay kini sa kadaot? Aron puti og hamis kini? Kasagaran sa mga dunay smooth o younger looking skin, duna kini sila'y skincare routine. Sa pagmata sa buntag, human kaligo, bago matulog, o daghan pang hurim-hurim. Usa sa pamaagi, aron maprotektahan. Usa lang ni sa mga pamaagi, ha? O niya, di pag yun ni mo mahimo? Oo, aron maprotektahan imong panit. Mao ang paglikay sa direktang sidlak sa adlaw. Oo, karong panahuna, tungod nipis na ang ozone layer, nahitabo na ang climate change. Kung kaniadto makatabang aron mohimsog ang lawas og panit sa pag-sunbath, gikan alas 7 sa buntag pataas, karon grabe na kini, makapataas na kini sa melanin pigment. Oo, murag bihira na lang karon makaingon ka nga mag-sunbathing, di ba? O maglakaw-lakaw na lang na sila. Ang uban magpasingaw-singaw na lang tungod sa ambot. Tungod siguro na sa katigulangon na sa panahon, di ba? Nagkalain na ang kuan sidlak sa adlaw. Kinahanglan kong mag-sunbath dapat sa pagsugod pa lang sa pagsidlak sa adlaw. Ug ayaw ug palabi kanang alas 6 sa buntag ngadto sa alas 7. Oo, kaya ano na pa kanay makamtan ni mga bitamina. Pero alas 10, alas 12, alauna. Ah! Giunsa in taon ni mo na paghuna-huna ang sobrang UV rays nga maigo sa

0: pagbayad ko sa oras nga wala ko nakatrabaho, ayaw po guna-una ka ng imuhan na lang. O niya inig kasaban ka kaya wala kayo nahuman sa imuhang trabaho, masuko ka. Pastilan, asa na maintaw ng hostisya. Kay dili kalikayan magbulad sa init, maayo nga mag-sunblock, motong giingon na mo. O ganang pag-inom og tubig, napaka-importante ka na mga higala. O niya, higup og sabaw sa gulay. Ang pagsabon o sab sa Yaki Beauty Soap nga dunay vitamin C, A og E, makatabang aron protektahan ang panit. Musa, init, kaligo, og maghilamos, gamitag sabon. Nga Yaki Beauty Soap aron mo hamis og maghimsog ang imuhang panit.
1: Adunay mga pamatuod ni ini.
0: Tungod sa pagsabon sa Yaki Beauty Soap ni Linda Gubat, taga Ilomavis, Kidapawan City, nawagtang ang daghan niyang mga bugas-bugas. Karon, hamis na ang nawong.
2: O sa di ka nagantong pimples ni Muling kaniya ito?
3: Kung ano, grande kayo sa una, kanang hindi na ko ka nang nabuyagan po. Kaya ko ganit ko nangawa na.
2: O saan ang sabon niyong gigamit, Lin?
3: Yaki Beauty Soap.
0: Ayon, mga higala, abi ninyo, kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Kung doon na kay ikasulti sa paggamit nimo sa Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, mga higala, palihog i-text ka na sa amoa. There is a cell number 0928-6767031. Ilabi na kung aduna ka mo yung mga pangutana. Ang ato ang Yaki Liniment Oil, Kopi Yaki, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kiri Yaki Vitamins, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule, mapalit ka na mga higala sa mga butika. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joy.

102.3 Tayo'y magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Apply.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance Plaza.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: May hindi pa po sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
3: Masa pa ipekta po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalunay na maunol.
4: Yan ang kidiyaki vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Lapless.

0: Joy 2.3.
1: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
2: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaanin mong lawas. Inaginan mo yung sinton ka. Lami alay mong lawas.
3: Kapila pagka mo inam sa sakadlaw?
2: Ha, katulo. Buntag, gunto hapon. Gutuman ko ah, kapila pong taon na kuhin mo nun.
3: Kapi nga...
2: Coffee Yaki, 7-in-1.
1: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
3: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
1: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
1: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulit tao nga nagkuhan, ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, ging nang siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito, Yaki, kay nakatisting ta itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagtistingan dyan ako. Kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Panarin 20,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Dali na wagtang ang katol-katol sa panit ni Mary Jane Lee, taga Matalam, Cotabato. Tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil, wala na po siya ginadisminorya tungod sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
5: Halang sa aritos, gani allergy. Tapos nagalata na siya, kakuha lang ibutang ng Yaki Oil. Tapos nauga lang siya, tapos na-

0: Baka mo sa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kansa ka ng kayot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukok na siya. Magsasit sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita na kaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayun nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan. Pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Gidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Gidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: on Joy FM. Joy FM. Sa Kinabawan City. 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upa ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagpili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa ba ng katol-katol gani sa akong dawas ka ng saksapa man to na ako nakuha? Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala akong gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon yun yan. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, pura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: 102.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy. Enjoy. 102.3 Joy FM.
1: Hamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lain tayo kay Moreo sila, bagitong itong ilang palet, the brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na hapsay ng palet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat. Subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, Kid Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
3: Inaudit ko ya, kay sauna ko ya sa kuan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Kadungog ko na niya si kuya. Gisulayan ako siya. Ibu matid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong pusunpiya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa po sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
5: Masa po ipirta po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalunay na maunol.
1: Yan ang kidiyaki vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, manginom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
9: Joy FM. Joy all time.

0: 102.3
1: Aron mo puti ug mohamis ang kutis, pagsabon mga higala sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Likay usab sa pagbulad sa sobrang init sa adlaw. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay vitamin E, A ug C ug natural astringent. Makuha gayod ang imuhang mga dead skin. Munang musinaw ka, mubata, mugwapa. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan? Bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Enjoy all time.

0: on Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kinabawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Napistingan dyan ako. Kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung ba na o kanaganing Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayun nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya, lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan, mukumbati na yun ni.
0: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Joy all-time favorite.

0: 102.3
1: Wala, Buknoy! Gahibig ayaw!
2: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
1: Nagayan ang wawaw na! May solusyon na dasa diabetes ni mama mo!
2: Huh?
1: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
2: Serpentina Plus? Ano nasa?
1: Herbal nasa ang agapanubos ang blood sugar! Gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
2: Good!
1: O gani!
2: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
3: Batuan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Joy all-time favorite.

0: 102.3
1: May multiple antioxidant properties ang mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Playa, Davao City.
2: Danahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxing ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
3: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
4: Ay, sige, magpapalipong-lipong ka na high blood po sa una. Pamino, magpusarad yung may doon ang Yak, igisingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
3: Yan na ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
6: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
7: Paso pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins.
6: Kalaunay na maunol.
3: Yan ang kidiyaki vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiaki, mapalit sa mga butika.

0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa pangit ni ini.
2: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katol-katol sa pangit akong bata. Labi na itong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki ang pangit. Ganyan, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito. Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo. Tagitistingan ako. Salamat yun. Naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Joy all time.

0: 102.3
1: Kamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lain ka kay Moraw sila, gan itom-itom ilang palet, the brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na hapsa ilang palet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga Apopong General Santo City, kay Ian Gipatomar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Ganahan mga pisa, Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agarikos mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
1: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinama na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
0: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
2: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
3: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
5: Me too, Kidiyaki Vitamins.
2: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.

0: Dalingi normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika. Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin.
3: Ano po?
2: Hey, murug di na mga kukalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba di?
3: Ang imuha ng tiil.
2: Ang mga tiil ko.
3: Oo.
2: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos ka kung polyo ko.
3: Oo.
0: Mao kana ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Itama po ang inyong mga orasan. Ang oras ganap na nga alas 5:05 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Mayong buntag kanatong tanan higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Sabado. It's Labada Day, 20 na mahigala ni nga bulan sa Hunyo 2026. Bayo-bayo mga eskutanan sa kanatibukan sa tuwang Tulumanong Tinig ng Bayan. Busa kami nag-imbita ka ninyo o banay sa tuwang Tulumanon. Ang Tinig ng Bayan, mabati kita sa mga Sibihanan sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. 102.3 Joy FM diri sa probinsya sa Cotabato. Nagbabati usab, good morning diha sa Bukidnon, sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte. Uy, good morning sa taga Cotabato City. Pagka kusuga sa itong signal mga higala, naglanog-lanog kita. Bisan pag dito sa parking area diha sa KCC Mall, no? Musulod ang atuang signal mga higala. Ingon na nakabaskog ang signal sa tuang Sibihanan ng 102.3 Joy FM. Ingon man diya sa South Cotabato o sa Sultan Kudarat Province. So, may buntag sa Kiamba, sa Rangani Province. Muabot po na nga itong signal diya may galaw. Dari lang napita problema kita sa kining Davao del Sur, especially sa

0: sa may Digos kay Taas Kayong Bukid. Taas Kayong Bukid, Adri Dapita sa may Makilala, no? Munang naharang ato ang signal. But anyway, plastada man kayo ato ang signal, mga higala. So may buntag ka na itong tanan. Ingon man, good morning! Good morning, mga higala, sa itong mga kaigsuuna na diha sa Matis City. Kumusta nga itong situation? Naglanog-lanog kita diha sa may Mati, mga higala, sa may Lupon, San Isidro, o ka na mga lugar, mga higala, ingon man sa Katiil, sa may Caraga, Davao Oriental. Good morning! Maayong timprano kaninyong tanan. Og aniya na itong mga nagunang mga balita, mga higala, ang ayan ninyong masayran sa kinatibukan yung ato ang tulumanong tinig ng bayan. Good morning sa itong mga kaigsuunan. Kumusta ka itong mga nasunugan gahapon? Sa itong mga nagunang mga headlines. Sa mga nagunang mga balita, mga higala, ang ayan itong masayran sa kinatibukan yung atong tulumanong tinig ng bayan. Headlines. Sa itong mga headlines sa Usaka Junksa, Padre sa Dakbayan sa Kidapawan, ang nasunog kagahapon sa hapon. Headlines. Samtang sa pika sa bahay ni Gala, operasyon na batok sa illegal nga droga sa probinsya sa Cotabato, nagpadayon. PNP Cotabato, PNP Provincial Director Ramil Huhilia, hugot ng nahimong maoy Provincial Director sa probinsya sa Cotabato human ang iyang appointment. Samtang dunay usa ka 19 anyos nga ulitaw, mga higala, ang naangol human kinigiluthang dito sa Dato Piyang, Maguindanao del Sur, kagahapong adlaw. Samtang sa pika sa bahin, usaka nako, hinahinigid kanuna yung mga higala, usaka ambulansya, mga higala, na disgrasya. Humana ni Bangga dito napita sa may Senator Ninoy Aquino kagahapong adlaw na aksidente ang katong ambulansya, mga higala. Sa pika sa bahin, dugang mga balita kung diin mga higala, sa Pangil Bay at ang ininyo kining detalye sa mga balita, NGCP subling nagpahimangno sa katawhan nga magbantay o maglikay sa linyas kurente human sa litabong pagkamatay sa usa ka batan-on nga nakurentihan. Brownout karon na sa pipila ka mga lugar diha sa Pangil Bay. Consultative meeting gipahigayon sa LGU Tanggob, national ug local nga mga ahensya sa gobyerno ni Tambong Usab. Samtang diha, mga higala, sa Mati City at ang inyo ang dugang nga mga balita ingon man na diha sa baya Davao Oriental, mga higala, sa pikas sa bahin nagapahigayon og lain pang operasyon na kining tropa sa tuang gobyerno batok sa smuggled cigarettes sa Davao Region. Ang detalye ni Ana, musunod na
1: tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Og dugang pang detalye, mahigala, LGU Caraga og mga Indigenous Cultural Committee sa magpaligon sa panaghiusa alang sa kultura sa og kalambuan. Detalye musunod na
1: tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Nagkuhan ko ko anak bitaw sa mga herbal ni gumawa sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
4: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
3: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po pa sa kaon bitong mga tamis.
4: Pila edad ni Munay?
3: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala ni kun takay mga 3 years. Kita kay mga babae mamang nay pudbe nato na mga nanang abagay po no. 3 years na. Suka pagpanganak na ko nang kuan mo sa manintaw ha.
5: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Atong ganado. Kita inom na sa bana. Uy, ginaw manguhit naman mo.
7: Pero pag take o ganado,
6: Nah, kung tapad naman, mami.
5: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.15 na higalang atong oras ang karoon sa detalye sa mga nagunang mga balita. Paspas ka nag-viral ang pagtudlo ni Russian President Vladimir Putin ngadto kang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung unsaon ang paggamit sa RPS o gibutang sa lamesa tungod mismo sa iyahang gilingkuran. Makita sa video nga gimustra ni Putin kang Pangulong Marcos nga suoton ang airpiece kansa importante aron masabtan ang ilang mga istorya tungod kay nagsilbi man kining simultaneous sa interpreter. Makita pa nga nagahulat si Putin samtang naningkamot si Marcos unsaon na pagbutang sa airpiece diha sa iyahang dalungan kundi nagitudluan pa siya sa hustong paagi sa paggamit niini. Diha nga nasulob na ni Marcos ang airpiece mga higala. Malipayon nga misulti si Putin, oh yes, nga klarong nalipay human nga ang mga gagmay nga concern. Patuloy nga declare. Samtang sa Pikas Bahin mga igala, gi-kompirma sa Bar Standards sa Board kon BSB sa Britain. Kagahapon nga adlaw nga temporaryo nga pagasuspindi kang Karim Khan ang kaning Chief Prosecutor sa International Criminal Court kalabot sa mga akusasyong sexual misconduct o gagatubang nga niini. Sumala sa BSB, nag-epektibo gilayon ang maong suspension sa ilang pamahayag gikinhanglang susihon ang interim suspension sa usa ka international o usa ka interim suspension panel sa usa ka hearing nga ipahigayon sulod sa usa ka og upat ka semana kay numduman na una na nga gisuspendi sa ICC si Khan adtong Hunyo 8 samtang nga gihimo ang investigasyon sa mga allegasyon batok kaniini. Si Khan 56 anyos hugot nga gilimod ang tanang akusasyon sa sexual misconduct nga nahitabo batok kaniya.
1: Nang bayan, tinig nang bayan.
0: Alas 5:50 o alas 5:12 higala ang alas 5:17 ang atong oras. Amping kanunay ha sa pagmaneho, labi na karong kabuntagon sa mga nagamotor mga higala, dagang kayong galupad-lupad ng mga peste. Mga sapat, sakit kay mata. Samtang sa Pikas sa Bahin, kasabot na ang Israel o grupong Hezbollah sa usa ka ceasefire sa Lebanon kagahapon. Sigon sa usa ka opisyal sa Estados Unidos, human ang bagong paghitabo nga grabing binakbakay, binailuan og missile og bala nagabahad og dako nga adunay bahad sa hisgutana nga peace agreement sa tungang sidlakan. Sigun pa sa naasong opisyal nga nagpamahayag daw kondisyon o nagsugod na ang ipatumang ceasefire alas 4 kagahapon sa hapon sa Lebanon. Sumala pa nga nahimong importante ang papel sa mga negosador gikan sa Estados Unidos, Qatar sa paghimo o agreement sa tabang usaba sa Iran bago ang maong kasunduan o kasabutan ni hitabo usab ang O pag sinukliay o mortar, bala o missile sa duha ka grupo, o sigon sa report nga nagresulta kini sa 18 ka mga nangamatay sa airstrike sa Lebanon, samtang upat-usab ka mga sundalo sa Israeli ang napatay sa gihimong opensiba sa Hezbollah. Human ang tensyon sa Lebanon, gikan sila na ang gikatakdang panag-istorya sa Estados Unidos o Iran o sa dito sa Switzerland kagahapon. O importante usabang naasoy nga inegosasyon aron masiguro nga subling maabli ang Strait of Hormuz, isa sa pinakanagunang rota sa kalibutanong dalan para sa produktong petrolyo. Sumala pa sa taas nga opisyal sa magbabalaod sa Hezbollah, gipaabot ni ini sa Iran na sa maong grupo nga mahimo lang ipagpadayon ang ceasefire pinaagi usab sa Estados Unidos aron walay makompromisong peace talk sa Lebanon. Sa pika sa bahin, dili usab direkta nga gisgutan sa foreign minister sa Iran ang pagkansila sa naasoy nga peace talk sa Switzerland. Apan na sumala pa niini adunay direktang tulubago ng Estados Unidos sa pag-atake sa Israel dito sa Lebanon. Dugang pa niini nga nakaandam ang tiran nga himuon ng tanan nga gikinahanglan nga mga lakang aron maprotektahan ang interes sa ilahang nasud.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:20 na higala ang atoang oras. Atong iampo og ipanghinaot nga mag-success sa kininga naasoy nga pistok mga higala. Okay, dugay na si gigera. Wagyoy, didaog ni ini mahigala pildi ang tanan, especially ang katawhan. Mga sibilyan ang siyang number one nga naigo ni ini mga higala. Samtang sa pika sa bahin sa tuang mga balita nga nasudnon, nagpagawas na usab o galaing pagbatiko si Senador Alan Peter Cayetano batok sa pipila ka mga miyembro sa bagong Senate Majority. Human na niining giakusaran ang mga tuta sa Malacanang sa iyang speech sa usa ka fellowship lunch niya itong kagahapong adlawa. Ihingan lang ni Cayetano sila si Senate Pro Tempore Vicente Tito Soto III o Senador Rafi Tulfo isip mga itoy, mga tuta ni Presidente Bongbong Marcos, samtang si Senador Erwin Tulfo usab giingnan itoy ni Lacson tungod sa mga impormasyong giyakupta na matod pa sa kanhing senador batok ni ini. Wala usab nakaikyas sa pagbatikos ni Cayetano si Lacson na kung asa isa usab ba kining gitawag og iro. Sumala pa ni ini nga si Lacson na dili na itoy kun dili usa na ka iro. Usa ka tawo nga nagasunod-sunod nga nagapatuman og mando gani wala usab nakaipsota si Erwin Tulfo kung asa usab gihagit ni ini nga ipang bulgar niya ang iyang mga nibalaan kalabot sa mga nagkupot sa senador.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:23 ang atong oras sa higala. Samtang sa pika sa bahin,

0: Samtang na sa pika sa bahin, nagpasaka og petisyon na for bail ang kampo sa kontratistang si Curly Discaya sa korte, bisan pa. Doon ay mga lakang makabot ang iyahang temporaryong kagawasan samtang ginadungog pa mga kaso nini nga giatubang may kalambigitan sa sumala pa maanomalya nga flood control project dito sa Bulacan. Kinanggi kumpirma sa iyang abogadong si Attorney Cornelio Samaniega III sa pakiginabi nga ito kaniya kung nga diin sumala pa niini nga pwedeng mag-file o petisyon ng iyahang kampo para sa pagpiansa bisan pa nga ang usa ka kaso gikonsiderang non-bailable. Sigon sa abogado, pag-asusihon na pa sa korte kung aduna ba'y igong kusog o ebidensya bato ka sa akusado bago mag-desisyon na kung mamahimo ba kining pagatugutan nga makapiansa. Sigon pa sa abogado ni ining pag-asusihon usab sa korte kung aduna igong kusog ng mga ebidensya bato ka sa iyahang kliyente. Kainumduman na giaresto si Discaya ni atong Hunyo 8 nining tuiga human. Gipasakan og kasong malversation of public funds sa true falsification of documents. May kalambigitan na sa manumaliang pagpatuman na sa pipila ka mga flood control project dito sa Bulacan. Sa kasamtangan, nagpabiling nakakulong sa Bulacan Provincial Jail sa lungsod sa Malolos sa apil ang ilain pa mga individual nga nalambigit sa flood control project.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.

0: Alas 5:30 na higa lang atong oras sa katapusang balitang pang nasudnon, gipatawaga sa Philippine National Police sa Criminal Investigation and Detection Group si Ateneo de Manila University President Roberto Yap. Gikumpirma ni Interior Secretary John Vic Rimolya ang pag-asubina sa CIDG para mahatagan og katinawan ang kamatayon sa basketballistang sila si Rene Baterbonia o Divine Adile. Wala usab naghatag og lain pang mga impormasyon na si Rimolya kung kanusa adto sa PNP CIDG si Ateneo Men's Basketball Team Manager Ipoca Kimpo. Kaghapong adlaw niabot sa PNP CIDG sila si Head Coach Tab Baldwin, Coaching Staff Dina Castano o Athletic Director M. Fernandez. Naghatag sila og mga pamahayag may kalambigitan sa pagkamatay sa mga basketballistang sila si Baterbonia o Adile. Una nang nihangyo o pasaylo sa pamilya nila ni Adile o Baterbonia sila si Baldwin o Yap.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Mga balita, mga higala sa gilalaing parte sa Mindanao. Musunod na at tangin ninyo ang dugang mga detalye sa itong mga balita. Samtang ayaw kalimtiha ang pag-inom, mga higala. Labi na ni ining mabugnaw nga kabuntagon. Okay ra, 5-in-1 coffee.
2: Sweetheart, ready na.
3: Wow, kasweet ba o?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong mustong basabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kung yes, sweetheart, ha?
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak, yan yung mga sabuan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ko, Yaki, nanupo din siya. Drama din sa Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
8: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
9: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kun dakay mga 3 years. Kita kay mga babae man nagpudde nato na mga inanang abagay po no. 3 years na. Suka pagpanganak nako na kun unsa man intaw hara ni oy.
8: Unya, unsa imong gibuhat?
9: Atong ganado. Kita inom na sa bana. Oy, inom manguhit naman mo.
8: Pero pag take og ganado,
9: na pintapad naman pagin. Kalamang naman mo.
8: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamo na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:34 na higalang ato ang oras. Karon sa mga balita sa ginalaing parte sa Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Oy! Happy founding anniversary ni karon na sa Cotabato City, mga higala. Hunyo 20 man dayron. Anibersaryo sa Cotabato City. Pampila na ba katuwig ang Cotabato? Nakalimot na ko da. Kadto sa iyo pa kayo daghan na kay mga aktibidad no, but this time murag gamay ra dito mi gahapon dili man kayo walay na itabo no, walay katikaran ba nga dagko, mga higala. Anyway, ania na ito nga mga nagunang nga mga balita gikan dito sa Bukidnon, may buntag diha sa lalawigan sa Bukidnon. balita sa may lantapan mahigala na kumpiskal sa mga otoridad ang kapin na 15,000 pesos ka kantidad sa gituhuang smuggled cigarettes sa gipahigayong operasyon sa Kadingilan, Libuna o lantapan na Bukidnon. Sigun pa sa mga otoridad nga nasikop ang 55 anyos nga babayi human na nasakpan na maligya kini og nagdisplay sa mga smuggled cigarettes nga walay graphic health warning sticker dito sa usa ka tindahan sa Purok 1 Barangay Bagong Bayan. Na recover usab ang naasa 12,800 pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes dito sa Libuna. Mahigala na sikop usab sa mga otoridad sa Poblasyon 1 sa Purok 1 Poblasyon, Barangay Poblasyon, ang lain pang babae nga namaligya usab sa naasoy nga smuggled cigarettes samtang dito sa may Purok 8 Barangay Balila sa Lantapan Bukidnon. Nakumpiska sa mga otoridad ang lain pang mga smuggled cigarettes. Gipahigayon ang maong naasoy nga simultaneous operation batok sa smuggled cigarettes. Human nakadawat og impormasyon gikan sa mga concerned na citizen may kalambigitan na sa ginabaligya nga ginabawal nga mga sigarilyo nga walay graphic health warning sticker kon smuggled cigarettes gikan sa gawas sa nasud. Sa kasamtangan, ana-ana sa balhog na sa presuhan ang mga dinakpan o mga atubang kini o mga bugat nga mga kaso.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa pika sa bahin higala.

0: patay ang usa ka ulitawo sa dihang gipusil kini. O nasapi ka sa bahin na naangol ang usa ka ulitawo sa dihang gilutang kini dito dapita sa barangay Dama Balas sa Datupiang Maguindanao del Sur alas 3:30 ang takna nitong nilabayng adlong Huwebes. Ang biktima nga si alias Jam Mulupyo sa Pikit, Cotabato, nakahiagom kinig sa Madpinosilan sa ginalaing parte sa iyang lawas o kasamtangan anaa sa Balay Tambalanan. Sigun pa sa report sa Datupiang Municipal Police Station, nakadawata silag report may kalambigitan sa nitabong pagpangluthang sa maong lugar o dayon paspas sila nga ni Responde. Uban ang tropa sa lokal nga panggamhanan aron masulod ang maong lugar. Sigun pa sa unang imbestigasyon nga sakay sa motorsiklo ang biktima, uban ang iyahang uyab o gagisundan kini sa wa pa mailang mga suspect o dito gilutang ang maong biktima. Sa kasamtangan sumala pa sa Datupiang Municipal Police Station, doon na sila ay person of interest nga ginalantaw may kalambigitan na niini nga kung diin sumala pa isa sa mga posibleng motibo may kalambigitan na sa gugma kon love triangle nga kasamtangan na nga ginaimbestigan pa sa mga otoridad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang mga balita mga higala at tawad, ato ang ipagpaday, atong ipadayon sa atong tulumano nga tinig ng bayan.
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantod ka rin.
4: Ano po?
3: Eh, marubi naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
4: Ang imuhang tiil.
3: Ang imuhang tiil ko.
4: Oo. Okay.
3: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, tulio ko.
4: Oo.
2: Mo ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
5: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 higala ang atong oras. Padayon kita sa pagatun sa mga balita sa ganilang nga parte sa Mindanao atong lakbitan ang dugang mga balita gikan na dito mahigala sa may Pangil Bay, sami-sami sa Occidental. NGCP subling nga nagpahimang no sa katauhan nga magbantay o maglikay sa mga linya sa kuryente human. Ang nitabong pagkamatay sa usa ka batan-on human na kuryente. Detalye sa mga balita pinagi ni Kaubang Renzo Malinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Og pahimang no ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Pinagi sab ni Government Relation Affairs Senior Officer Ma'am Elizabeth Ladaga ngadto sa katawhan ilabi na sa mga ginikanan nga bantayan o magpahilayo ang ilang mga anak sa mga linya sa kuryente aron malikayan ang mga aksidente o kini mga disgrasya. Kini nga pahimang no gisunod human sa usa ka insidente sa Barangay Ribi sakop sa lungsod sa Lala din usa ka batan-on nga lalaki ang nakuryentihan samtang nanguhit kini og prutas nga marang. Matud pa sa opisyal nga dili lang kini ang usa nga kaso na hitabo nga dunay nakuryente sa maong lugar kundi ikaduha na kini nga insidente. Base sa inisyal nga informasyon, igamit matupas batan-on ang usa ka taas nga kawayan sa pag-abot sa prutas. Apan sa dili pa matun pa maayong panghitabo, ang maong kawayan na hiduol o nakatandog sa linya sa kuryente nga anaa sa maong dapit. Hinundan nga siya nasuyop sa kusog ng kuryente o naaksidente. Tungod nini, nag-awag ang NGCP sa publiko nga likayan ang bisan unsang kalihukan nga mahimong makapahiduol sa mga linya sa kuryente, ilabi na ang paggamit og taas ng mga butang sama sa kawayan, metal, nga poste o uban pang mga conductor sa kuryente. Gipahinungduman usab sa tigpamaba sa NGCP nga dili gayod angay hilabtan sa ordinaryo mga residente ang mga kahoy o mga sanga nga nasangit o nasagol na sa mga linya sa kuryente. Matud pa nila, delikado kay kini ug mahimong mosampot sa grabing kadaot bisan pa man sa kamatayon. Imbis nga sulayan kini og putol o tangtangon sa kaugalingong pamaagi, giawag ang publiko nga dayon kontakon ang opisina sa NGCP o ang mga may katungdanan sa ahensya aron ang mga eksperto o adunay hustong kahibalo kagamitan mao gayud ang moaksyon niini. Naghangi usab ang NGCP sa tanang ginikanan nga kanunay pahinumduman ang ilang mga anak, ilabi na sa peligro nga dala sa mga linya sa kuryente o likayan ang pagdula o pagsaka sa mga kahoy nga duol sa mga poste o transmission line. Padayon ang panawagan sa NGCP alang sa kooperasyon sa komunidad aron mapugngan ang susamang mga insidente o masiguro ang kaluwasan sa matag usa. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panguilbe.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

samtang sa Pikas Bay na alas 5:52 na igalang atong oras sa balita usaba sa Usami sa City kung nga diin na naghahinog 100,000 pesos nga papremyo para sa mamahimong champion sa umaabot nga gikatakdang Asinso Usami sa Marathon. Ang maong papremyo para kini sa open category nga mudagan na para sa 42 kilometers. Samtang aduna usab gikatakdang massive prizes para sa 21 kilometers, 10 kilometers ug 3 kilometers division para sa open category. Duna poy para sa exclusive Usamis category nga makadawat usab ug dagkong papremyo nga gigahina sa lokal nga panggamahanan kini kabahin. Sa ilang umaabot ang anibersaryo. Gikatakda ang naasoy nga dagan kon maraton sa Hulyo 12 ni ining tuiga sa probinsya sa Cotabato.

0: Nakadawat nakadawat og hinabang ang Budasan Farmers Irrigators Multipurpose Cooperative kuna BFI-MPC sa probinsya sa Cotabato. Ang naasoy nga financial nga hinabang gikan kini sa provincial government nga gitunol ni Cotabato Governor Lala Tarino Mendoza kagahapon. Nagkantidado og 591,000 ang maong kagamitan para sa kooperatiba sa para sa ilahang electrification og rice processing center 3 nga parte sa ilang programa kahinumduman nga gihatagan usab sa Department of Agriculture 12 aron mamahimong fully operational ang ilahang maong rice processing center o makatabang kini sa mga mag-uumag mga benepisyaryo o masiguro ang kalidad sa ilahang mga ani o makulangan ang post-harvest losses. Gihatag kini ang naasoy nga assistance nga gipangulan usab ni Provincial Administrator Aurora Garcia. Nagisaksihan usab sa mga empleyado sa Office of the Provincial Agriculturist and Biosystem Engineers o guban pang mga opisyal sa panggamhanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa pikasabay ni Gala Balita, gikan na dito sa Caraga, Davao Oriental, LGU Caraga o mga indigenous cultural communities nagpaligon sa panaghiusa alang sa kultura o kalambuan. Detalye sa mga balita pinag-iusab ni Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
2: Aron masiguro ang malampuson o inclusive. Malampuson gipahigayon sa munisipyo sa Caraga ang Consultation Workshop on Convergence for Culture-Sensitive Programs, Projects and Community Development nga nagtigom sa mga ahensya sa gobyerno, lokal nga mga leader o mga indigenous cultural communities aron mapaligon ang panagtambayayong alang sa inklusibo o kulturang sensitibong kalambuan. Usa sa mga mahinungdanong resulta sa kalihukan mao ang pagpirma sa panaad sa pagtahan sa kaakuhan usa ka kasabutan tali sa LGU Caraga, mga partner nga ahensya o mga lider sa komunidad sa mandayang nagpasalig sa pagrespeto o pagpanalipod sa ilang kultura, tradisyon o katungod samtang gisiguro ang patas nga paghatag sa serbisyo sa gobyerno. Nagpasalamat usab ang LGU Caraga ubos sa liderato ni Mayor Ronnie Osnan sa tanang partisipante o kaabag sa kalihukan nga napakita sa panaghiusa alang sa malinawon, inklusibo o malungtarong kalambuan sa komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Gala, tulog kami nito na habilin sa tulumanong Tinig ng Bayan sa lungsod sa Samlang, Cotabato, kung din usak motorcycle shop sa National Highway sa Barangay Ina, Samlang, ang nasunog kagabi. Paspas nga girespondihan kini sa mga tao o sa Bureau of Fire Protection na kung diin. Iabot nga ito sa kapin na tunga sa milyon nga kantidad ang nahimong abo sa diyang nahimo ang sunog. Suwerte usab nga wala na damay ang mga panimalay na sa likuran sa maong motorcycle shop nga gipanagihan sa pamilyang Piroy. Nga human nga nakarespondi dayo ng mga tauan sa Bureau of Fire Protection. Padayon pa nga ginasayod karon sa BFP kung unsang hinungda na sa maong sunog kagabi. Samtang nga diha sa lungsod sa makilala Cotabato, subli na nga maagihan ang dalan na padulong ngadto sa Tacoron City gikan sa lungsod Samblang. Kinihuman kagahapon nga adlaw giserad an usab ang maong National Highway sa pamilyang Tihada kini base sa gipagawas nga court order tungod sa isyu sa panagbangi sa yuta. Apan nahuman ang negosasyon kagahapon sa buntag subli na kini nga maagian kahinumduman nga adto nga nilabay nga semana giserado usab ang maong dalan. Human nga nagpagawas og kamanduan ng korte pabor sa pamilyang Tihada nga nagaangkon sa maong yuta. Higala, tagilid ng atong orasan sa tulumanong Tinig ng Bayan. Dagang kayong salamat sa iyong kanunay nga pagpaminaw. Ng atong tulumanong Tinig ng Bayan, musunod na atong kauban si Tinig Doska Romy Ilospa o si kaubang Ruby Padilla Season. Pero bago pa kita mo manamilit mga higala, adunay pinakaulahing balita nga naabot karon kung diin naitabo kini nga pagpanglutang human ang pagpanghold up sa usa ka kolektor mga higala diha sa may sitio Campo Tresa, Barangay Masyag sa Bagumbayan, Sultan Kudarat Province. Ang maong panghitabo kung diin na paspas kining girespondihan sa mga otoridad apan wa na mahiabti pa ang mga kriminal. Padayon pang investigasyon karon may kalabigitan sa maong insidente. Sa ngalan ni Tinig 43 sa John Andro Tabogok, ako si Tinig 4 Loy Rosario, maing buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Hermosa Kojic, wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang ang puti, nawala ko siya.
3: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
5: Eksakto, alas 6 na sa kabuntagon.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.

Maayong buntag mga katinig. Welcome to sa second portion sa ato ang tinig ng bayan. Mga katinig, alas 6:02 na sa kabuntagon. Adlaw ang Sabado, no? Aog pitsa 20 sa bulan sa Hunyo. Mga katinig, kay pitsa 20 man sa bulan sa Hunyo, sa lahat po ng ating mga kaibigan, mga lahat ng mga taga Cotabato City po. Magandang umaga sa inyong lahat at happy anniversary. Dahil ngayong araw po, June 20, anniversary ng Cotabato City. Namin din sa Cotabato City gahapong adlawa o galanog-lanog, no? Galanog-lanog ang signal sa 102.3 Joy FM, no? O gikan diya sa, actually, gikan rin sa Kinapawan, paingon sa Cotabato City. Wala na iputulang ito ang signal. Gikan sa Cotabato City hangtod sa isulan na Takurong o pabalik diri. Bayam lang. Perting kusuga in tao no, mararag na sa silingan na to. Anyway, mga katinig, karong adlaw, maningkamot kita ang ma-sum up, no? Katong mga panghitabo sa niaging simana. Kaya katong kining simana ha, puno kayo og mga panghitabo, no? Karong simana ha, nag-ilis, nagpatawag og special session sa Kongreso ang Presidente PBBM o diya sa mga

0: Taud-taud mga katinig, makauban po na to si Tinig 40. Apan, before that mga katinig, ubay-ubay kining mga news, mga balita ang gipadala sa atuang reporter gikan diya sa Kongreso, no, about sa mga panghitabo sa Kongreso. Una, of course, matod pa sa iyahang taho, nalipay ko, no, kining mga prosecutor diya sa impeachment ni Presidente Sara Duterte kay nagalihok na kining kaso, nag-move forward na kining impeachment trial against the Vice President by virtue of course of katong gitawag na to og pre-trial conference kung asa ang matag kampo ang o ang defense o ang prosecutor. Naglatid na sa ilahang mga ebidensya. So, mga katinig, nahitabo na ni Adong niya sa, ni Aging Adlaw. And magapadayon kini sa Lunes, no? Sa Lunes, magapadayon kini pre-trial conference. So, matod pa sa mga prosecutor, no? Nga gipanguluhan ni Congresswoman Gerville Luistro, nga nalipay sila, no, o gi-welcome nila nga nagpadayon na kining impeachment trial pinaagi sa pre-trial conference kay kwatong mahinumduman ni adtong niaging tuig wa gyud naka tikang bisan sa pre-trial conference kining maong impeachment case against sa VP Sara Duterte. So, matod pa sa mga kongresista, niabot na sila sa punto nga murag aduna na iya kasiguruhan nga magpadayon na gayod kining impeachment batok sa Vice Presidente. Suma kini sa usa sa duha ka mga tigpamaba sa prosecutor na si Representative si Alonto Ajong. So, adunay direct quote gikan siya, ha? Matod pa niya, we are very happy that now yung tinatawag po nating accountability mechanism ng ating constitution ay gumagana. Ha? Gumagana na ang accountability. Gumugulong day ang iyang time nga gigamit. So, kini si Adjong, usan niya sa mga spokesperson. Duha sila, ikaduha kining si Congresswoman Renico nga representative sa kabataan. Mga katinig, lingaw ni. Maglingaw ta karon kay naa sa linya, makauba na to ang usa ka Batikan nga kwan. Broadcaster, no, o periodista, kolumnista ni siya. Morning idol ni Luloy, idol ni Satanan, no? Si nawala siya, nawala. Sige lang, i-try na to reconnect, no? Actually naka-connect na ta pero nagka problema lang gamay kang Sir Caloy, no? Or Carlos Bautista. Si Sir Caloy nasa sa linya. Sir Caloy, may buntag, welcome sa Tinig ng Bayan.
1: May buntag po sa kung naminaw ka doon sa inyo.
0: Sir, we are always honored to have you nga makauba na mo diri kay sayod kita nga lantip ang imuhang mga analysis may tungod sa mga panghitabo. Karon nga Sabado atong gigahin sa pag recap o pag-analisa sa mga panghitabo sa tibuok semana kay karong simanahan na ilisan na ang mga officers sa Senado permanente na unya nagsugod na duha ka mga dagkong panghitabo nagsugod na kining impeachment trial sa Vice Presidente by way of kining first day sa pre-trial conference. Sir, imuhang mga panghuna-huna.
1: Honestly, wala ko nakasubay anang ilang pre-trial conference, but it is good that it is starting. Mm-hmm. What is more important than that, mas may hungdanon kaysa ana, may sugod na sila sa ilang trabaho nga paghimo o balaod nga makaayo alang sa katawan pares pananglita na itong bahin sa pagdeposito sa mga ospital, mm-hmm. sa paghatag o dugang ng mga benepisyo para sa mga health workers.

0: Dugay na ng kinahanglan dagang mga balaod na kinahanglan ipasa ug lihukon sa Kongreso both sa Senado ug sa lower house ug kana ang angay sa kasunod.
1: Mm-hmm. So more than the ano kanang bickerings dapat ipadaplin and back to work na sila. So this sa imuhang tanaw mao ay pinakaimportanteng nahitabo sa tibuok semana.
0: Yes. Naay napasa nga mga balaod for kung ano man ang organ naman ng impeachment that it will happen, kay naano man kuan ano may move ang Congress and it is up to the Senate now to start the trial, no, impeachment trial to makita gid sa katawhan unsa ang kamatuoran dahil ani katong mga akusasyon masabta nila mapakita ang mga ebidensya mahatag ang ginaingon nga pagkakataon sa Vice Presidente sa Bicas Bahin na depensahan ang iyang kaugalingon. Kaya umaman na iyang ginaingon sa una pa. Mm. Wala ko na si Maton Taon sana kanang gusto nga proseso nga ginahimo na na proseso karon na dapat matuman.
1: Mm-hmm. Hello, sir. Nawala yata.
0: Yes.
1: Aha. Unsa na ito po sa signaloy. Hello, sir. Medyo... nawala ka. Ayan. Yes. Sige daw, sir.
0: Okay. As I said, unsang tawagan, it is now in the hands of the Senate. So, angay lang yun nga si kasuhon nila kay they should start the trial as soon as possible para makibawa na sa mga tao unsang yun ang tinuod nga nahitabo. Tinuod ba ang mga akusasyon kunta sa giakusahan o kung sa kulang depensa sa giakusahan.
1: Mm-hmm. So, it is also an opportune time for the Vice President na i-ano ang iyang kaugalingon, madepensahan ang iyang kaugalingon. Yes, Sir Kaloy.
0: In the first place, mo man na iyang ginapangita, pirmi.
1: Yeah.
0: The first time mo manggihapon na iyang gisulti.
1: Mm-hmm.
0: Na kaya mag-answer sa proper forum. This is now the proper forum na taas according to our constitution which should be followed and which she should respect also.
1: Mm-hmm. And do you think there will be a bloodbath that the Vice President has said?
0: Depende how would you would interpret the bloodbath. No? Kung ang bloodbath na ginaingon niya is mapindi ang mga nagpasakaan, eh, well, depende sa ilang kuana, depende sa ilang depensa o depende sa ilang ilatag ng mga tawag ang ebidensya.
1: Mm-hmm. Sir Kaloy, I don't know if you will agree. Very crucial, very important ang role sa presiding officer or presiding judge. There is a mahitabong impeachment. In the past, last year, it was Chief Escudero who presided over the supposed impeachment proceeding na walay nahitabo because of a debate on the word 4th-3 na nadayatong kauban dali si kaubang Ruby Sir Kaloy. Mayang buntag, Ruby. So, balikan ako itong punto, Sir Kaloy. I don't know if you would agree nga very crucial, important ang role. And now, na po yung mga hungihong, although wala pa siya na-confirm that Chief Escudero may be named by the Senate to preside over the impeachment process, though na po yung mga nag-apus kang Kiko Pangilinan.
0: Depende na sa Senado. Sa kagahapon, dumog na ako itong interview kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mm-hmm. Ngunit niya, butang na nga isigutan pa sa mga senador, no? Tumusunod yung mga adlaw. So wala pa klaro kung kinsang yun. Although, sa akong tanaw, either would be, kung sa tawagan ni Good, no? Whether it is Jesus Escudero or si Kiko Pangilinan, because both are lawyers and they know kung unsa ang angay himo ni ini. Both are also seasoned senators. Mm-hmm. Nakalingkod na sa Senado for a while. Kung kapano sila unsay mga angay himo on. At the same time, there are many in the Senate nga unsa tawagan ni matawag nato kanahanay igong background. Gani na ipipila diya nga naglingkod na in through some cases sa impeachment before. Mm-hmm. Kung ako masayot mo, like the likes of si Ping Lacson, si Tito so kumbaga plus there are unsang tawag ani na amana sila pwedeng isang tawagan na imuon ng mga murag friends of the court, kumbaga, na mga na-experience po. Basta is allowed by the process.
2: Yes, tinuod na Sir Caloy, no? Gusto natong daklitan ang panghuna-huna sa duha ka mga inila nga mga Supreme Court Associate Justice. Kay Antonio Carpio, matod pa niya, dili pwedeng ibutang someone who has a tarnished image, no? Ayang reaksyon para kay kay Chis tungod aning fourth wed. Samtang si kanhing Supreme Court Justice gihapon, Adolfo Asconia, niingon, let Chis prove himself. So proving. Pero importante kuno Sir Caloy, nga ang ultimate judge, dili man na mo boto, pero the conscience of the people or kaning gitawag nila nga court of public opinion. Unsay tan-aw ni mo ni ani Sir Caloy?
0: Doon na, bugas na siya og ano og tawagan ni pairing matun pa. Let us remember, mayoriya sa mga Pilipino, survey after survey, ginapakita nga gusto nila nga na-impeachment nga maitabo, nga na-i-proseso nga maitabo, mga patayon.
2: Gusto nila madunggan.
0: Trial o maibawaan kung unsa nyo bang tinuod ani nga istorya. Remember that in a few years, there will be an election and tansaw na siya sa mga mo-decision ani kung unsa nyo ang maitabo. Because that will have an impact on the decision of the people, the voters later on.
1: And definitely, this will also somehow spell the future of the presidential bid of the vice president.
0: Yes, that's true.
1: Sir, as far as media coverage, siyempre, namang yung mga accusations, no, against sa media made by Senator Marcoleta na mga media bayaran. O nag-apologize siya o giingon niyang dili naman tanan. But as you look at it, being a veteran journalist, veteran broadcaster,
2: veteran broadcaster, informator sa mga media.
1: Mentor. Yeah. Actually, di lang mentor sa mga media. Kasi even... when I was a child, silingan mi ana sa Cotabato City, sa Bonifacio Street.
2: Naminaw ka.
1: Nagtudlo sa mugtsako. Kaya he is an expert sa
2: martial arts?
1: Paggamit sa tsako. Sir, sorry ha.
2: Sa background to.
1: Nabalikan. O gitara. Hawad po din mo gitara.
2: Yeah. O composer.
1: But anyway, balikan na to ang question. Where was I? Nawala na yung nawaon ko.
2: Ang mediaming, no? Ang coverage. Yeah. How important. Ang modo. Matang sa pag-cover, sir, pagpangita og saktong angle, o kung media ka, siyempre naaman po yun kay bias, kinsay closer to your heart. Unsay ang ayang treatment, ani sir, kay naglingkod ka sa mikropono, dili naman good na, it's not about you, but it's about the people na imuhang presentahan sa issue para makahimu og decisive action. Unsay ang ayang good na matawag na tong karakter ba ni, o pamatasan, o panuntunan sa media for the people, Sir Caloy. Kay daghan ra bagyod naglilipa na ang media o pamedia-media.
0: Mauna diha nagasunod ang ginatawag nila nga importansya sa fairness. And what is fairness? Fairness is not having any bias at all. Dili na siya buti pasabot ka porque fair ka, wala kay bias. As you said, normal na sa atong tanan ang pagka kuan mapiliun. Lagi tayo bias, lagi tayo pinili, lagi tayo gipalabi. Unang-una sa kadaadlaw ang kinabuhi na ito, realidad man na siya. Ikan sa toothpaste niya imong piliun, antun sa imong kaunon, na i-biases ni mo nga magdula. Diha. The same is true in any kind of work and that includes in the media. But as I have been saying a long time ago, lapin na kong mag-atag kong mga lecture sa bahin sa media. It is not about being biased. Ang bias ni mo, magpabiling good na siya. But tagaanin mo o gigayon ang kada panig, ang kada side na madunggan. That is what is important. Being fair is being giving all an opportunity, equal opportunity to all sides to air their anong tawag ba yan? Their position or their side madungog sa katawan.
1: That's being fair and balanced, sir.
0: yes, being balanced. Mm. Pero not unbiased kay dili man pwede nga wala mawala atong bias. Halimbawa, as people in media, we are always biased for the truth. Unsay matuod, unsay kamatuoran. And we should always be biased for what is good for the majority, what is good for the people. Unsay maayo alang sa katawhan, dili alang sa pipila.
2: Sir Kaloy, bisan pag mubangga ka og libo-libo nga haters, kaya siyempre, anay advent po sa fanatismo. Kana bang tunnel vision na or horse vision? Siyempre kung media ka, mas well research.
0: Everybody, igun lagi nila, you cannot please everybody. Dili ka ng tao ko, di mo mong kusang tawag ani, taga-anod mo sa iyang gusto.
2: Yes.
0: No? Mm-hmm. But what is important is ang unsay makaayo para sa mayuriya, unsay makaayo para sa dakong duot sa katawhan.
1: Mm-hmm. Sir, more or less kabalo naman tantanan. Ikaw mismo nakasubaybay man o kabalo man ka unsa katong mga accusations against the Vice President diha sa Articles of Impeachment. Which of the accusations you want to be, basic na yung mga specific, like for example, you may want to know unsa kinsa gyud ni si Mary Grace Piatos or and others, no? Unsa ka tong mga accusations nga sa imuhang tanaw, naga-expect ka nga unta ma-disprove?
2: Ma-disprove or ma-prove? Acquittal or conviction?
0: At sa ako tanaw, pinaka-importante asa ni adto ang mga kwarta nga gigasto, no? That is the most important thing. Kinsa ba'y nakabenepisyo gudni ini pinuod ang katawhan or mga pipila lang ka individual. Mao na sa ang importante because ang uban na may mga klarong ebidensya like halimbawa katong ginaingon nila nga pagsulti nga ipapatay ang presidente. Ah, may klaro man na siya ka, siguro sa musulti mismo sa presidente. That was recorded and that was live. Mubili ito sa ingon nga artificial intelligence or whatever. It was something that she said. Now, but that is, kung sa tawagan eh, kumbaga para sa ako na, side bit eh. Ang importante, ang kwarta, nagisangon ka niya, na angay himuon para sa mga proyekto, angay himuon para sa mga programa, para sa katawan, kung tinuod niya na gasto, asa gigasto, sa ina benepisyuhan.
2: And, Sir Kaloy, kining matter of accountability, kung how much riches had you acquired, speaking of Sal-N, and the loss, ang balaod nga dapat mudeklarar ka more on the accent of accountability. Unsay tan-aw nimo ani, sir? Will this hold usa ka seryoso?
0: Accountability is a very important principle sa usa ka demokrasya. When we say democracy, ang buti pa sa butana na kanang naay transparency unya angay makahibalo ang kadaghanan. As I said already before, public office sa public trust. Gibutang ka diha sa usa ka pwesto sa gobyerno mao gani nga kinahanglan tao ang mopili sa imo tungod kay responsibilidad nimo na sa katawhan. Sa imong paghimo sa imong trabaho, angay nga ang imong hatagan ug unang pagtagad mao ang katawhan and that includes revealing everything that has to be revealed according to the law sa imong pagkatao o sa imong matupa mga ginahimo, no? Mauna siya. That is why honesty is very important. Although the Vice President said before, dili daw ko nung usa sa mga requirement ang honesty sa pagboto mo sa katao. Importante kaayo na siya ang pagkatinuod diha sa isgutanan sa demokrasya. Tungod kay dili ka naglingkod diha para sa imong kaugalingon, naglingkod ka diha kay gibutang ta sa katawhan.
2: Yes, last question from my end, Sir Kaloy, no? Former Senate President Alan Peter Cayetano says, iyang ginaingon, ginahingusgan niya, nga ila kong gitanggal, eh, gihimuan yun nila o pamaagi nga matanggal siya sa pagka-presidente sa Senado ko, no? Tungod kay ilang pugnan ang pagkalkal sa kining flood control imbrolyo o mga kasika sa flood control. To give chance usab sa katumong gaingon yun nga kinahanglan makoneksyonan o kinsang involve ani, even the president o insa ang mga nakapalibot niya. Unsa po'y tanaw na ito, ani Sir Caloy?
1: Excuse me, Sir Caloy, before niyo na ito bago, no? Bukat mo na question sa ito, welcome. Ang usa ka guest pa na ito, nasa linya, si Sir Efren Catedrilla. Sir, good morning.
2: Uy,
1: nasa pikas din niya si Sir Caloy.
2: Reunion man eh.
1: reunion dah, yung ni, yung ni Ruby. Yes, Sir Caloy.
2: Yes, Sir Caloy. Alan Peter Cayetano, nagaingon na gihimuan gid siya o pamaagi nga matanggal as presidente sa Senado. Kay kuno, dili gustong maukay ang flood control controversy. Unsay tanaw na ni nato, Sir Caloy, labi na ang mga naagyod influencers na sa media.
0: Ako po, kuan po mo, bali ko dito sa panawagan sa grupo na ginapanguluhan sa mga religious leaders, among which is ang obispo nato din sa diocese sa Kinabawan, si Bishop Pauline Magagoro. Itong panawagan na
1: noon sa mga tanggalin niya
0: kinahanglan manubag sa kung sa ilang ilimo. May kapitan na bisan kinsa, may matupa palabiyon na bisan isa kasaho, isa katao na may responsibilidad. Everybody should be answerable. Everybody should be
1: accountable.
0: Matupa investigated on kung may sala o wala. Ay, ang prinsipyo sa ginatawag na to na responsibilidad o sa tawagan ni kanang
2: pananagutan
0: bagun sa katawhan, no? Is everybody who is in an elected position or working in government, kay ang ilang ginahimo niya, ang ilang ginagamit na kwarta-kwarta sa katawhan na nagasweldo sa ilang katawhan.
1: Aha. So, atuan sa ato sa reference. Sa reference.
2: Please stand by, Sir Caloy.
1: Hello, friend.
3: Hi.
1: Okay, nadungo. Yeah, may buntag po. Salamat sa imuhang pag-join sa ito ang talakayan karon. Nadungog din mo si Sir Caloy Bautista sa pikas linya?
3: Yes.
1: Would you like to add or comment sa iyahang mga pangsaysay?
3: Paglawas o kamutuuran yung isang impeachment process. So, yun yung karoon na proof sa mga senador na yung tatuta nila ang ilang integridad isip pa impeachment court. Hindi palugwa yun ang umpre kinoob. At sabi niyo nga sa pagdaya na ito kung mga dipangistila ni Senator Tuntano na gusto ko diyang gawa itong mga akusisyon at yun ito ng politiko na
1: nakadawa itong malita
3: mga Marcosel. Dapat lang na both sides mapagawa din ko na dito ang mga merit ang itong accusation o resato adun sa any politician na kada pagkakasin kong aksyon na bilong na dapat magkulungan na, no? Dapat na gawa nila na biyag-biyag o makita sa katawan para na kasi ang katawan ng sinasin ko
1: pero Sir Caloy, When you say nagiging si Sir Efren na ang katauhan niyo dapat ang mahukman nun. But sa context sa karon ng
2: polarized na katauhan.
1: Nga polarized ta ang tag katauhan na mga katauhan nga ano pro og anti a certain group of politicians sa unsay masulti nimo ani Sir Caloy? Kay ingon man ta nga dapat dili tinuod ng ano walay bias kay myth ka na walay bias sa ang media.
0: Makakuan kayo na siya no panang tumbaga sa Tagalog pa nakapanlulumo nga mauna siya ang sitwasyon sa katawhan karon. But di makita lang diha is how much nga kanang na-erode na bitaw ang mga prinsipyo nga ginatuuan nato sa una o nagpabor na ta dito sa mga ginatawag nato nga pagpabor sa kung kunsay atong gusto kana ang isa sa mga dakong problema sa katawhan sa pagkakaroon. Kanang wala bitay paghuna-una nga pag suporta sa usa ka butang o usa ka tao just because taga biya siya sa ato pareho na to nga Bisaya ang tinulungan, pareho na to nga Katoliko, pareho na to nga unsay dinhiyo no pagtuo ba basta nasa himuon sa atong tanaw tama na. Which is na yung mga ginatawag na to nga generalized ng mga principles and values which should be the basis ang maka kung sa tawagan ni panangitan ka nang ginatawag na to nga pagtuo na to mga Pilipino sa delikadesa bitaw
2: muragwa na ka
0: especially sa mga naa sa taas na posisyon murag nawala na and that has been influenced by a lot of things no kung in a way maingon na to nga dako po ang responsibility ng media nga nung nahitabo tangaing ani because the media is supposed to remind the people nga unsang tawagan na tanang unsang may mga prinsipyo ani unsang may mga values nga ni but naipipila sa media dili man na ito ginaingon na tanan but naipipila nga hurag nakalimot sa ilang matod pa responsibilidad diha sa bagang katawan.
2: Yes, Sir Caloy, no? You are referring sa mga intermediary structures of social institutions. Primarily, dako yung papel ang media sa paghatag sa kamatuuran. Siyempre, ang mga tulunghaan, ang mga simbahan, ang mga pulpito sa mga simbahan, priests, ministers, nga nagagiya sa social conscience. Ug siyempre, muabot nga to sa panimalay. Pero sama sa imong ingon eroded namang gyud should it be the case nga makitaan sa katawhan nga ma-presidente, vice-presidente, ma-senador, lahat ng sangkot mananagot og taralon imong tanaw sir will this pave way para makahuna-una ang katawhan nga dili gyud ay basta lang gapili og leader og dili gyud ay sa leader pod dili gyud ay basta nga I have to enrich myself kung dili mo serbisyo gyud ko kay ing ani na ang awareness will it have that matabag natong domino effect
0: dako siguro og trabaho uno kay sa tawagan ni as you said dili lang yung trabaho sa unsang tawagan ni sa media trabaho sa tunghaan sa mga institusyon sa atong katinimban. Importante sa tanan yun na mabalik kita dito sa mga husto nga matunta prinsipyo nga angay na itong ginabarugan. Pananglitan, so sa mga pinakadako nga pangutana na din sa Pilipinas karon is we are considered the only Christian although generally Catholic but the only Christian nation in the Far East but we are also one of the most corrupt. Nanong nahitabo ba na? Nanong napasagdan man nato nga mahitabo na sa ato ah? Nakungsag pa na sa ato ah? Kung tanaw ni mo, mas progresibo pa ang mga nasud na mas mayuriya ang mga dini Katoliko, ang mga dini Kristiyano. Kumpara sa ato ah, mas maayo ang kahintang sa katawan, mas maayo ang ilang pagtadagan sa ilang panggobyerno kontra sa ato ah. Why? nga naman, siguro angay na ito ng inatlugon. Labi na nga magtawag ta sa atong kaugalingon, mga Kristiyanos ta, gikan sa pagkabata, bunyaga na ta, and so on and so forth, anak.
1: Mm-hmm. Kay Sir Efren, Sir, listening kang Sir Caloy, murag makaingon ta nga we in media are partly to be blamed kung unaunsa na ang atuang nasod karon. Uga matun pa niya, murag dako kini nga trabaho kay it involves looking back to how we were raised sa imuhang tanawa, Sir Efren. Unsa ang mga konkreto ug angay nga himuon para ang atuang media in general will become responsive to the needs of the time ug nakaangkla sila, nakaangkor ang ilahang news reporting dito sa ingon ni Sir Caloy nga bias para sa kamatuuran.
3: Yes. Hindi makita natin na ito na sa pagkakulong na gaganta itong mga media ang may mga personal stand na bayo na kami political pagsinalusin garam sa mga ito. Pero kung balikan na ito, papel o responsibilidad na naakas na ito, naakas sa media, na maka-analyze kung ano ang unsay tinuod yun, no? Kasi nanggapin ang effect sa labing sa social media nga mga influencer sa mga trolls na abin mo tinuod yun, di ay artificial intelligence nga or ginimuhino lang ang mga tumuturan.
1: Or fake news.
3: Kaya ang dating papel sa mainstream media or sa mga individual journalist na integridad na ipakibaw ang kamatuoran na bili influence ang atman sa inahang mga bayaset sa ilang mga bayaset tulad sa mga politician. Kailin lang yung concept, no? Napanigin mo sa unang matuunan sila sa mas dagdag niya katawan. Okay, ako nagkatuloy sa mga while kung tanaw na ito mga polarized or factionalized ang katawan, sa ako tanaw din kung mapulang, no? Mas dagdag ang mga hulat ng sinunsagit ang sinunod. Naman mga pipila siguro mga nangyumingan na, no? Na influence na sa pagkakit mo, ito mas dagan ito siya kung ang sa mga katawan na ito na nagawalat yung kung sa gitin ng buhod o kaya pa sila siguro makinig dito siya makita yung mga pat o isa ang kapatuhuran ng baon sa mga situation. So, di na kami ang datang papel sa media. Di na sa media, ako na nisilangan, ako na natin siya, natinbag niya, ang mga nang civil society na mutap ng mapalugwa ang katong mga anayat ng mga information.
1: Mm-hmm. Sir Caloy, the advent of social media both has positive and negative implications. One of the positive siguro for me is at the tip of our finger paabot na tao mga information sa tibuok kalibutan, but one of the negative na among nakita po is anybody can post what appears to be true pero dili dai mao. Sa imuhang tanaw, unsa tong pros and cons, unsa tong mga nindot nga gidala sa social media ug unsay dili maayo, and how would you suggest to change things para ma-maximize na to ang social media?
0: Dako og tabang social media, as you said, no, para spread ang information. Also, for democratization of information. Pero importante nga sa kada tao nga mo gamit, because social media is kontrolado gihapon sa tao na eh. Nagihapon sa ato ha. Kung sa'y atong ginabutan, kung sa'y atong gineshare, kung sa'y content nga atong ginahimo.
1: Pero wala yung editor, Sir Kaloy. Wala yung editor. Kita mismo ang ano, nag-addicta.
0: Maugani, it's a personal responsibility. Personal responsibility sa kada tao na nagagamit sa social media kung unsay iyang ibutang. Is this according to his conscience? Unsang tawagan ni kanang angay ba, tama ba, gusto ba, eksakto ba, or gidungagan or naailain nga tumog. Kana siya. And then responsibility usab sa kada isang nagatanaw to verify kung tinuod ba ang iyan nakita or bili. Because that's the good thing about social media. You can go to other sources. You can easily search other sources.
1: Verify, check, counter-check.
0: You can always check, no? Mangita ka og laing mga sources of information, tinuod ba yun nga nahitabo ni or dili. At the same time, usa ka kagwapo po nga nagagawa sa social media is itong mga verification kung tinuod ba or dili ang usa ka balita or not. Although many choose to, not accept it. Tungod kay wala na yun, kanang tumbaga, naanay idea na nasa ilang panguna-una nga mao niya gusto. But there should always be verification. Kung requirement na para sa mga naasa media, requirement gihapon na para sa mga consume sa mga content gikan sa any kind, any form of media.
2: Sir Kaloy, reaksyon din he. Ana siya, maayo gyud unta sir og naa mo kay kung makakita mi og mga picture o di baka mga pamahayag nga maglisod mig check kay usahay walay signal o usahay pod wala mi pang wifi, kanang naa gyud mo para makapangutana mi, tinuod ba ni sir, tinuod ba ni ma'am? So ing ana kauhaw ang katawa sa ilang counter validation, no? Sa ba itong maingon, anak rong, paminaw na lang mo diri stinig, kaya dili ni mo imbento.
1: Actually, tama itong gingon ni Sir Kaloy. Mutanaw yung tag-legitimate sources. Yeah. Kaya sa panahon karon, we are bombarded, gibombard kita daga kay mga information. Pero, naaman po tayo, daghang pamaagi, naapon sa atuwa ang tanang pamaagi para ma-check, counter-check, double-check, verify ang mga informasyon. So, dili kita dapat mo tuo-tuo na yun.
2: Okay. Hindi na gagawa sa mainstream o ganing mga media outfits nga naanag yoy pangalan rom o mahadlok mafailan, no? Itong establisado na, buti pasabot maghuna-huna ka. Ano maning sa ing-ani lang ni Gawas, no? Dili ka ni vlogger ni sa usa ka politiko.
1: In relation to that, gwapo pang nindot pang tanong na to si Sir Efren, ani kay si Sir Efren, researcher siya niya sa ato ang mga pagpaminaw sa iyahang mga ginabuhian nga punto. Grabe ang iyahang bias for the ordinary people. Yes. And whether you like it or not, dili man sa pag-discriminate, dili man sa pag-unsa, doon na po tayo mga daghang mga katawhan, nga mga, ilabi na ka, itong mga bagang masa nga gitawag, nga usahay po da kanang kulang tong kapasidad nga mo discern kung tama ba siya tungod po sa kalimitan sa information nga nahatag sa ilaha. Sa inyong tanaw, Sir Efren, how will display? Unsay angay nga himuon para bisan kini nga to ang mga gitawag nato og mga naasa laylayan, maka-learn to exert effort nga i-verify, i-check yun ang mga information nga ilang nadawat.
3: Makapaabot og mga information ginaot nga kanang kwanta ang unat o mga restricted information para sa akong dagang pa mga itong news itong gamit sa ordinary ng mga kamisuran o mga restricted information ito na ito sa civil society na ba ito na karoon, yung kapitulang
1: ang
3: dato ang kapilan, ito sumbangin na itong trubo ng itong mga simbahan, yung ang Roman Catholic, yung ubang mga simbahan, yung kamot ng pano, yung mag-edukar, yung edukar sa katawalan, bayan sa nagdagan sa nagdagan ng mga nangitabo sa itong kapitulang. Ang isa po ba, itong sales unitat, no? May mga target po tayo na pwede magkatapang o gawang mga mutig o analytical thinking pag sa itong mga specialization. O ang atong mga civil society, magamang tag mga NGO sa kada probinsya o sa mga komunidad, na pwede makatapang abot ang mga objective na information. Kasi kung batunan mo na ito ang information na nagagawa sa iyong face value, na makuha mo ka, no? Na madami ito kung hindi niya ang foundation dahil sa mga isyo. Dali ang ka-swing, halimbawa. Pero kung hindi lalong na doon, mga pag-analisa, actually, analytical thinking, yung ginatudlo lang, no? Isa-isa ka-prosipito, pag-uling ang import na analytical thinking. Pero dapat mapanisa, no? Pa-educate or ma- kami kanang maamgo ni sa atong mga katawan na
1: mapasabot
3: sa mga kwan o mga sources o mga kinundan ito po ni mga venues ito di pa ma-access sa katawan ang mga objective ng information.
1: Mm-hmm.
2: Swerte kaayo ta sa tinuod lang Sir Caloy, Sir Efren o Rom, no? Kay nga nuna apatay mapatingog. Susama sa atong mga guest kana bang dili magduha-duhag tingog og hatag og analysis. Pero dunay mga obserbasyon nga daghan na daw ang nanghilom, cemented ang mga pagpakialam mo, murag na semento na lubong. Murag struggle gyud sama sa ingon ni Sir Caloy nga makapalugwa ka og mga gawas ng opinion tungod sa grabe pod nga bombardment sa mga haters, sa mga influencers og struggle ni siya mismo labi na kung dugay pod nga nag-hibernate kato mga institusyon nga dapat naga-edukar, naga-enlighten, no? So usa ka reaksyon din hi kana lagi daw sa una kanang mga ginatawag daw Sir Efren, Sir Caloy nga national situationer. Pag-update sa katawan, unsay sitwasyon sa nasod, pila na'y GDP, pila unsa kagubot ang nasod, kinsay nagapagubot, kinsay nagakontrol. Pero ang kalisdanan, kay i-red tag man pud kuno. So, asa gyud ta ani? Unsay tan-aw na to ani?
4: Daghan gyud ang dako gyud siya nga problema, no? Karon niya, dili lang kayo sa tawagan ka ng mga tawana. Basta anybody nga sa akong tanaw, bisag kinsa nga mubarog, mupahayag, bahin sa kasamtang sitwasyon, is subject to that kind of action by unsang tawagani, by certain sectors, kanang tawagon ka nga inani ka, ikaw pulahan, ikaw makakaluwa, ikaw dilawan, and so on and so forth. Now, if we always think of that, kung kanapirmi atong huna-unaon, wag nito ay masulti. Kinahanglan nga, mutuo kita nga, ang atong ginahimo is para sa kamatuuran, para sa unsay insakto. Because whatever other people say, it is at the end of the day, ikaw og ang imong prinsipyo, ikaw og ang imong Dios, ikaw og ang katawhan. Mauna siya.
1: Mm-hmm. Sir Caloy, lindot kayo itong iyon ni mong...
2: Ikaw, kung, ang Diyos, imong Diyos.
1: Kung dili ta musulti, huwag yung mahitabo sa ito. We wouldn't be,
2: it takes courage, wrong?
1: Oo. Oh.
2: It takes courage.
1: So, kung di ta musulti, di kito mabalaka if someday, pati ang advocacy for animal rights will be branded as a ano, unsay tawag aning mga ginaredtag, mga terorista.
2: Terorista.
1: But Sir Caloy ug Sir Efren, yun ani. Whether we like it or not, ang ato ang community is very very much polarized karon. I mean mura og I have yet to see in history a heavily polarized community such as the community that we have now. So polarized ang ato ang community, ang ato ang media pod is dili yud while gining una to dili man tanan, pero ingon na lang nato nga natunga pod na si akpod ang ato ang media kay na ay pro na ay anti. And thirdly, even our church, if the bishop, dati man god, ang atong nabalan, basta ang obispo, ang head sa simbahan, doon na siya ay, gitawag pastoral letter, doon natong tawagan, pastoral letter, but everybody is bound to obey or follow, mga ganun na naibaw.
2: Na sanctity ang tanaw, no?
1: Oo, napaibaw of obedience, ang ato ang mga pari. But nowadays, even ang ato ang mga kaparian, dili lang pari ha, kundi mga ministro, pati mga ministro, dili na mutuo, dili na musubay sa unsa tong gipanawagan o unsa tong barog sa liderato. How is this affecting us? Sir Caloy?
4: Sa akong personal na pagtanaw, mauna say kinaiya sa usaka matinudanon nga matud pa simbahan, no, sa matinudanon nga demokrasya, nga ang bisan kinsa is allowed to believe what he has to believe, but there are, as I said, certain principles. Halimbawa, as Christians we are taught nga ang Ginoo nagadili nga mupatay kita, ubukuha kita sa kinabuhi sa uban. Mubarog kita kontra sa abortion, kay matud pa kana siya usa ka pagkutlo sa kinabuhi. Pero okay lang sa ato nga patyon ang mga ginatuuhan nato nga nakasala sa ubang katawan. Asa ang unsay logic ana? Unsay lohika ana nga moingon ka nga bawal ni, pero kini dili bawal? I mean, di ba dapat usang tawagan ni para sa tanan pare-pareho, equal mo tuukan isa ko. Kung dili, dili. Kung pwede, pwede.
1: Mm.
2: That gives respect sa atong mga balaod.
4: Mm.
1: Not only balaod.
4: And that is what is, anong tawagan ni na ginapakita karon sa halimbawa sa kaso sa atong mga Pilipino. Mangita lang kita o tulubagon, mahimo lang tagaan na natong pagtagad ang matud pa kanang responsibilidad sa katawhan kung dili dapig sa ato sa politika, kung kontra sa ato. Pero kung dapig sa ato sa politika, bali wala ko makahimo sa sala, bahala na.
2: Kitapay mo justify.
1: Mm.
2: Ang lisod, Sir Caloy, kung kitapay mo justify, tungod lang kay we believe in the person, bisag kabalota nga dili na maayo ang gibuhat.
1: Mm.
4: Tinuod. Dapat walay pili. Dapat walay pili. Kung naay tao nga naay tulubagon, patubagon. Mm. Kung naay tao nga nakahimo og salaod, manubag alang sa iyang salaod nga gihimo according to what is stated in the law. Mm. Mauna siya dapat. Dili kay may dapigon tao niya ang uban atong iduot.
1: Mm-hmm. Sir Referent, masigil na kay Dugang sa the same question, the same issue.
3: Wali, eto tanaw na to karon god ang ato ang politika na economic atmosphere. Politika din daghan sa mga tao nga gusto magpagawas o ilang opinion, objective opinion, pero may gamay na political pressure kay base sa brand na yan, no?
2: Ma-identify.
3: No? So mga burn, no? Dito sa mga dayas, pero hindi lang, pero nagkakano, naglahatan o gamay nga sa buktang tawa, no? sa ginamit na atmosphere, ang halos mga katawanan ko, labi na din yung katawan, sa laylaya, no? Mga kaotong natong mga ordinaryong katawanan,
1: Yes, Sir Alfred, og Sir Caloy. Murag, while ideal kayo ng ginaistorya ni Sir Alfred, o sa aking manggod, murag ubang mga tao, maglisod na og tuhan ng political education, unsa pa ni, etc., etc. Kaya, for example, kinipagkabuto ni Presidente Bongbong Marcos, murag, kadali ba malimot sa mga katawan nga si Marcos was, anak siya sa dictator and there has been effort nga ang mga Marcoses yun makabalik diha sa poder niya gabi biya ni sila og
2: track record.
1: On the other hand, unsang political education ang kinahanglan nga kaning Presidente Rodrigo Duterte, despite the kining records of EGK, whether it be 3,000, it be 30,000, or bisan pa og pulo lang na kabuok, there is a candidate who even lambasted the God, no? Ingon gipiay niya ang Ginoo o niya openly saying akan mga pare na pamatyo na lang. Ingon na ba? I mean, despite all this, unsa gyud kinahanglan?
2: Mga double standard.
1: Unsa gyud kulang sa mga Pilipino? Nganong every election mosipyat manggihapon pagbuto? Kinsa mo una? Sir Caloy?
4: Maunay da kong problema, no, which is kinahanglan pangitaan yun o unsay maayong himuon. Ever since maumang yun na siya ang usa sa mga problema sa Pilipino, siguro may mga nato isa sa mga dakong problema. Giingon ko na ganiha, while kita ang ginaingon nga the only Christian country in the Far East, the only Christian nation in the parish. We are also one of the most corrupt. Kumbaga, murag, bisa tawagan ni irony ba nga, mauna siya ang sitwasyon. But ever since mauna'y problema sa mga Pilipino, mahinunduan ako si Karun Cardinal Holy Quevedo nag-ingon, na ay panag kanang dichotomy, ginatawag niya dichotomy sa atong pagtuo isip Kristiyano. Lahi ang iya atong ginatuuhan, lahi ang atong ginatuuhan, pero lahi ang atong ginahimok. So, kwahi sa atong ginatuuhan.
1: Mm-hmm. Sir Refren.
3: Kami nagin na bombardment pa sa social media ng mga kumasa. Diyak na diyok sa mga pinawiran na
2: troll farm.
3: Pagod silang social media bueno, maka-abot bisa dito sa tinatumuan sa mga bukid basta may signal ng cellphone maabot nila ang katong mga katawan mga kasagaran ay
2: pangkumbat
1: Ikaw siguro to maghimo ana sa refren.
2: Sir refren, ikaw daw siguro maghimo ato makapalunsad og mga forum, mga group discussion.
1: Mhm.
2: Unya si Sir Caloy ang resource.
1: Mhm.
2: Kani muranig paaralan sa ere atong gibuhat ron rom, no?
1: Anyway, kanindot pag itong magpalayan ba? Pero
2: ang oras lagi ba? Anong maning paspas ang oras, no? So, wa na kita'y oras, pero maundanon kayo ang gihatag sa atong mga resource person, sama sa akong ingon kaganiha, Rom. Edukasyon, pinaagi sa ere, no? Given sa unsa nakabugat, unsa nakalalom, ang nahimong epekto ni aning polarization sa atong katawhan. Pero nagatuog gihapon kita nga ang kamatuuran mulugwa yun na og dili katabunan labi na kung dunay mga influencers nga ang ilang bias dili sa personalidad, dili sa politiko, pero dito sa kamatuuran nga para gyud sa tawo.
1: Mm-hmm. Ato ang mga parting words sa Sir Efren ug Sir Caloy.
4: Sa ato lang iampo nato nga mabag-o na, no, mabag-o na. Dili lang ang atong katinindan, yung dili-o na sa tanan, kita mismo. Mm-hmm. Unta, magklaro ang atong panglantaw, makabali kita dito sa mga prinsipyo nga angay balikan, ug angay nga mao'y tagaan nato og mas dakong pagtagad.
1: Mm-hmm. Dagang salamat sa iyong panahon, sir. Nagigahin sa Tinig ng Bayan. Sir Refren?
3: Membro sa tuta at ang komunidad ang kismatang program sa pagawas sa makasyon, no? Kung hinahok siguro bisan sa level sa atong mga media bisan ginilang sa anot ko daba ito kung naisirom kung posible na dyan isirom sa ng mga media men yung dunging magkasinasinay kung maturoon o usa sa moral na ino natin program, public address program.
2: Magyog free na. Ginahimok sa free sa
3: kaya kasi, mas lako, ginapalit yung mag example, especially mga radio stations na pagdini ang matlaking patuloy, no? Na matlaking ang mga radio stations na natin patawad.
1: Daghang salamat Sir Efren o gawa buluhanon kayo ang inyong mga panghunahuna o mahinungdanon kayo ang inyong nga panahon hinaot katong inyuhang mga gipadayag nga mga opinyon makatabang sa paghulma sa panghunahuna sa katawhan para sa kaya siyempre ang panghunahuna sa katawhan ginahulma man gyud para sa kalambuan sa kalinaw o sa kaayuhan sa tanan. So, daghang salamat.
2: Wa naman yun tayo oras, Rom. So, lami kay ikanta, kaning honesty.

0: Vira Plus Herbal Capsule.
1: Tuloy, kainom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlok ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
4: Si Evelyn, sir, kung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI, tapos nawala agad ako ng haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
5: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko, anak, lagsik, kaya akong lawas, surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay, itong pamati.
2: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
6: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inom o antibiotic, sakit mo lang gahapon daw, gahubag mo bayo. Kaya nagkuha siya koton, yung butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod ito, pagkahuman niya butang, wala-wala ang sakit. Muto, gipadayon niya. Abtan o mga isa kasimana, nauli ang diod.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
7: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
8: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
9: FM. Itama po inyo mga orasan ng oras sa ganap na nga alas 7:10 na.
8: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog o layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
10: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: 2020. Sa isa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Headlines. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang sunog na nangyari sa Kinabawan City kahapon ng hapon. Headlines. Isa pang motor cycle shop sa Samlang, Cotabato na sunog din kagabi. Headlines. 19 anyos na binata sugatan matapos na ito'y pagbabarilin. Love triangle, isa sa mga anggulong tinitingnan ng mga otoridad sa Datupiang, Maguindanao del Sur. Headlines. Samantala, isang kolektor ang pinagbabaril kagabi matapos ito'y na-hold up sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Headlines. Investigasyon sa isinagawang samantala, aabot naman sa 900,000 pesos smuggled cigarettes na nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Datuudin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Headlines. Paring papunta ng misa, patay matapos itong nasagasaan ng isang truck ang kanyang minamanehong motorsiklo sa bahagi naman ng Panabo, Davao del Norte. Headlines. At samantala, mga mamamayan sa Pangil Bay, pinaalalahanan ng NGCP matapos isang binatang namatay makaraang na kuryente. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Makulit na sa mga butika.
3: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Guryo! Guryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sumag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakogid kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang dyan ako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
6: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki yung panit. Gani, gingan siya sa yung barkada nga daw aro po no. Pero yung ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to, tistingan ako. Salamat kay naayo.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
7: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ganap lang alas 7.15 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Patuloy na inimbestigahan ng Kinabawan City Bureau of Fire Protection ang nangyaring sunog kahapon sa Balisbis Junk Shop sa Ninoy Aquino Road, poblasyon na Kidapawan City. Nagkalap ang naturang insidente pasado alauna kahapon na nabatid sa inisyal na ulat na bigla na lamang nagsimula ang apoy sa mga nakaipong mga junk material na kung saan ay inaalam pa ng BFP kung anong pinagmulan nito. Hindi pa nailabas ng BFP kung magkano ang kabuang pinsala sa naturang insidente. Maswerte namang nakaligtas sa sunog ang mga kapitbahay nito ng mga tindahan dahil sa mabilis na pagresponde ng Kinapawan City Bureau of Fire Protection. Samantala, nasunog naman isang motorcycle shop sa National Highway ng Barangay Inas Mlang, Cotabato kagabi. Patuloy din iimbestigahan ng Mlang BFP kung ano nangyaging sanhi ng naturang sunog na tumupok sa mahigit kalahating milyong pisong halagaan ng mga ari-arian at mga paninda ng naturang motorcycle shop. Maswerte ring nailigtas ang mga bahay sa likurang bahagi ng naturang motorcycle shop, particular ang tahanan ng pamilyang Piroy. Wala namang iniulat na may nasaktan sa naturang insidente. Samantala, balita mula naman sa Datupiang, Maguindanao del Sur, sugutan ng isang lalaki. Isang binatang 19 anyos matapos na ito'y pagbabarilin sa bahagi ng barangay Damablas sa Datupiang, Maguindanao del Sur, alas 3:30 kahapon ng hapon. Ang biktima nga si alias Jam ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nabatid na ang naturang biktima mula sa bahay ng pikit ay nagtungo sa naturang lugar. Tangkas ang kanyang girlfriend. At pagdating sa liblib na bahagi ng barangay Damablas, dito pinagbabarilito ng gamit naman ang 45 caliber pistol. Mabilis namang nirespondihan ng mga otoridad ang naturang krimen. Kasalukuyan ng sinisiyasat ng mga otoridad ang ulat na kilala na ang suspect na bumaril sa naturang biktima. Love triangle naman ang tinitingnang motibo ng mga otoridad sa nasabing krimen. Sa Bagumbayan, Sultan Kudarat Province, sa isang kolektor naman ang hinold up at umalay binaril pa kagabi o kamakalawa ng gabi sa Sityo Campo 3 sa Barangay Masyag, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Ayon sa ulat, ang biktima nga si alias Tony ay nagmamaneho ng kanyang motorsiklo nang ito'y abangan ng hindi nakilala mga suspect at dito'y hinold up. Matapos na matkuha ang pera ng biktima, nagpaputok pa mga suspect at tumakas. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Bagumbayan PNP kaugnay ng naturang pangyayari. Balita mula naman sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat, maswerte namang nakaligtas ang mga sakay ng isang ambulansya matapos na ito'y sumalpok sa isang bus sa bahagi ng barangay Gapok. Ayon na sa ulat, nakaligtas naman ang driver at sakay ng naturang ambulansya sa kabila ng matinding pagkasira ng naturang sasakyan. Patuloy pa ang investigasyon ng Senator Ninoy Aquino para malaman kung paano talaga nangyari ang naturang insidente. Balita mula sa Dato Udin, Sinsu at Maguindanao del Norte, aabot naman na sa 900,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska ng mga otoridad na isinakay sa isang Suzuki Elf na may plate number MAQ7123. Ang naturang sasakyan ay naharang ng mga otoridad sa isang checkpoint sa Barangay Maker kahapon ng madaling araw at nabatid na ang naturang sasakyan ay minamaneho ng isang nagangalang Hamid Manday, 43 years old, na taga barangay Bayanga Sur, Matanog, Maguindanao del Norte. Ipupuslit sana ng suspect ang naturang smuggled cigarettes patungo naman sa bahagi ng Maguindanao del Sur, subalit ito'y naharang ng mga otoridad. Aabot sa mahigit 1,000 reams ng 20 master cases ng sigarilyo ang kanilang naharang, kung saan base sa talaan ng Bureau of Internal Revenue BIR, aabot ito ng halos sa 900,000 pesos. Kasalukuyan ang nasa kustodya ng DOS PNP ang naturang suspect. Balita mula naman sa Awang, Dato Udin, Sinsu at Maguindanao del Norte, pa rin pinangunahan ng 6th Infantry Kampilan Division Philippine Army at ang United Nations Development Program sa ilalim ng Aspire Project ang seremonyal na pagsira sa mga isinukong mga armas. Nasa 685 na mga small arms and light weapons ang voluntaryong isinuko ng mga residente mula sa iba't ibang panig ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur na nakolekta sa ipinatutupad na programa. Sa seremonya, simbolong pinutol ang ilang mga armasa bilang tanda ng kanilang permanenteng pag-aalis sa komunidad. Binigyan din naman ni 6ID Commanding General Major General Jose Vladimir Cagara na ang naturang pagsira ng nasabi mga armas ay napakahalagang hakbang upang mabawasan ang karahasan, maiwasan ang mga armadong sigilot at mapalakas pa ang kampanya para sa kapayapaan sa Bangsamoro Region. Binigyan din ito na bawat armas na naisuko at sinisira ay katumbas ng isang posibleng buhay na nailigtas sa alitan at maiwasan ang mga alitan. Samantala, nasa 15 mga miyembro naman ng mga armadong grupo ang nagbalik loob sa ilalim ng 90th Infantry Battalion, Philippine Army. Nabatid na ang naturang surrender rights ay sinagawa kahapon sa Barangay Kabingi sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon sa ulat ng 90th Infantry Battalion, Philippine Army, na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Lugi Marco, ang naturang mga miyembro ng armadong grupo ay nagbalik loob ay naipresenta na kay Brigadier General Edgar Cato ng 601st Infantry Brigade, Philippine Army. Kasama sa kanilang pagbabalik loob ang isinalong ng mga armas na iba't ibang uri ng armas, kabilang dito ang shotgun, rifle, grenade launcher, Uzi submachine gun at iba pa mga improvised explosive devices o mga IEDs. Ayon sa pamunuan ng 90IB, bahagi ito ng patuloy ng kampanya ng pamahalaan sa ilalim ng Balik Baril Program, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, pulisya at ang Bangsamoro government. Ayon kay General Cato, ang naturang pagbabalik loob ng mga armadong grupo ay patunay na patuloy ang tanggumpay ng sama-samang pagsisikap ng mga pamahalaan at ng lokal na mga opisyal. Balita mula naman sa Panabos City sa Davao del Norte, patay ang isang 38 na pari matapos itong masagasaan ang minamaneho nitong motorsiklo ng isang prime mover truck sa National Highway o sa Coastal Road ng Barangay JP Laurel sa Panabos City alas 2:30 ng hapon kamakalawa. Ang nabatid na ang naturang prime mover ay patungo o parehong tinatahak ng prime mover at ng motorsiklo minamaneho ng naturang pari. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, na wala ng kontrol ang pari ng ito'y masagasaan, si Reverend Father Francis Kadagdagon. Ay natumbat na nadaganan ang naturang nasagasaan ang naturang prime mover sa palikong bahagi ng daan. Agad namang rumispundi ang mga tauhan ng Panabo City Disaster Risk Reduction and Management Office at isinugod sa ospital ang biktima. Subalit, idiniklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon ay nasa kustudya na ng pulisya ang driver ng naturang prime mover truck. Balita mula naman sa Pangal Bay, Misamis sa Occidental, pinaalalahanan ng NGCP ang mga mamamayan na laging mag-ingat. Ito'y kaugnay ng nangyaring pagka-aksidente na ikinamatay ng isang binata. Detalye ng balita mula naman kay kasamang Renz Sumalinog.
8: O pahimangno ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, pinag-isab ni Government Relations Affairs Senior Officer Ma'am Elizabeth Ladaga. Ngadto sa katawhan, ilabi na sa mga ginikanan nga bantayan o magpahilayo ang ilang mga anak sa mga linya sa kuryente aron malikayan ang mga aksidente o kini mga disgrasya. Kini nga pahimangno gisunod human sa usa ka insidente sa Barangay Ribi sakop sa lungsod sa Lala, din usa ka batan-on nga lalaki ang nakuryentihan samtang nanguhit kini og prutas nga marang. Matud pa sa opisyal nga dili lang kini ang usa nga kaso na hitabo nga dunay nakuryente sa maong lugar, kundi ikaduha na kini nga insidente. Base sa inisyal nga informasyon, gigamit matupas batan-on ang usa ka taas nga kawayan sa pag-abot sa prutas. Apan sa dili pa matud pa maayong panghitabo, ang maong kawayan na hiduol o nakatandog sa linya sa kuryente nga anaa sa maong dapit, hinundan nga siya nasuyop sa kusog ng kuryente o naaksidente. Tungod nini, nag-awag ang NGCP sa publiko nga likayan ang bisan unsang kalihukan nga mahimong makapahiduol sa mga linya sa kuryente, ilabi na ang paggamit og taas ng mga butang sama sa kawayan, metal, nga poste o uban pang mga conductor sa kuryente. Gipahinungduman usab sa tigpamaba sa NGCP nga dili gayud angay hilabdan sa ordinaryong mga residente ang mga kahoy o mga sanga nga nasangit o nasagol na sa mga linya sa kuryente. Matud pa nila, delikado kay kini ug mahimong musampot sa grabing kadaot bisan pa man sa kamatayon. Imbis nga sulayan kini og putol o tangtangon sa kagalingong pamaagi, giawag ang publiko nga dayon kontakon ang opisina sa NGCP o ang mga may katungdanan sa ahensya aron ang mga eksperto o adunay hustong kahibalo kagamitan mao gayud ang moaksyon niini. Naghangi usab ang NGCP sa tanang ginikanan nga kanunay pahinumduman ang ilang mga anak, ilabi na sa peligro nga dala sa mga linya sa kuryente o likayan ang pagdula o pagsaka sa mga kahoy nga duol sa mga poste o transmission line. Padayon ang panawagan sa NGCP alang sa kooperasyon sa komunidad aron mapugngan ang susamang mga insidente o masiguro ang kaluwasan sa matag usa. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.

0: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
1: Di ko kalingkod kaya kaya mangungol nga duga-duga na kong dala mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako ko ya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun ko ya. Nagkupos yun. Na, ugatan na. Nawala na. Na, nakakuha na ko kaya. Nakadrive na ko. Nga.
0: Iyan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
5: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna tirada ko doon sa Serpentina.
4: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
6: Ganap na nga alas 7:30 ng oras. Samantala, mga dagdag na balita. Tatlong mga bayan mula sa South Cotabato ang isinailalim sa state of calamity kasunod ng nangyaring kasunod ng naranasang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Sa ilalim ng resolusyong inaprubahan ng kanilang mga sangguniang bayan, layo nitong ideklara ang mas mabilis na paggamit ng calamity fund at iba pang mga kinakailangang resources para sa relief operation, rehabilitation at pagkumpuni ng mga nasirang infrastruktura at kabahayan. Patuloy naman ang isinasagawa ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang damage assessment sa mga apektadong mga lugar habang naka-alerto din ang kanilang disaster response team nang matugunan ang mga kinakailangan ng mga residente. Pinaalalahanan din ng mga otoridad ang publiko na manatiling mapagbatyag at sumunod sa mga opisyal na abiso dahil sa mga nangyayaring aftershock. Samantala, matapos namang nakapaghatid ng tulong kabilang ang food packs at mga non-food items sa mga biktima ng lindol sa South Cotabato, General Santos City, Jose Abad Santos, Davao Occidental, nagtungo naman sa Glansarangani Province ngayong ang team ng Cotabatenyo sa pangunguna ng Integrated Provincial Health Office o IPHO at ng Rural Health Unit mula sa buong lalawigan para magkaloob ng medical outreach activity kung saan kahapon ay pinangunahan ni Dr. Eva Rabaya ang naturang team kasama ang mga municipal health officers. Ito ay bilang pagtugon sa kautosan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza mapagkalooban ng tulong ang mga karatig na mga lugar sa probinsya na lubhang naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol na nagdulot ng matinding epekto at pinsala sa buhay at ari-arian ng mga residente at sa kanilang kalusugan. Tiwala naman ng provincial government ng Cotabato at ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng naturang libreng serbisyo na pangkalusugan at pamamahagi ng karagdagang tulong tulad ng mga gamot, kumot, mosquito nets at iba pang mga essentials na pangangailangan. Makakatulong na ito ng malaki para sa mga individual na naapektuhan ng naturang kalamidad. Balikta mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, personal namang ininspeksyon ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang nasa 300 housing project sa Kapyanan, Barangay Ribuquen, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kahapon ay mismong si Makakwa ang nagtungo doon kung saan natuklasan niya ang ilang kakulangan ng proyekto kabilang ang hindi maayos na access road, kakulangan ng water system, depektibong palikuran, hindi maayos na finishing sa mga bahay, problema sa occupancy ng mga benepisyaryo, at kawalan ng maayos na drainage system. Agad naman itong pinulong ang mga opisyal ng Kapayanan at ang kontraktor ng matapos natuklasan ang naturang isyo. Lumabas din sa pagpupulong na ang proyekto ay isinailalim sa subcontracting at nagkaroon ng kakulangan ng supervision. Inatasan ni makakuha ang mga kinakulang ahensya. Agad na ayusin ang naturang problema. Samantala, formal namang buwaba sa pwesto ang chairman ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities ng Moro Islamic Liberation Front. Sa isang seremonya kahapon, nagbitiw bilang chairman

0: iabot sa Malang. Nagapasalamat din ito sa pamunuan ng MILF at sa Government of the Philippines sa Peace Panel Ad Hoc Joint Action Group at sa International Monitoring Team na binubuo ng Malaysia, Brunei, Indonesia, Japan, Norway at European Union. Katuwang naman ang pagpapatupad ng peace monitoring ng peace process. Ayon kay Malang, naging tungkulin ng CCCH ay magsilbing tagapamagitan at tagapag-ugnay para maiwasan ang paglala ng hindi pagkakaunawaan at mapanatili ang katahimikan sa rehiyon. Nagpahayag din ito ng labis na pasasalamat sa tiwalang ibinigay sa kanya. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Umadhay.
1: Matagumpay na isinagawa ang PhilHealth Yakap Registration sa Barangay Concepcion Manay, Davao Oriental, Kamaklawa bilang bahagi ng layunin na mapalawak ang akses ng mamamayan sa serbisyong pangkalusugan. Naging posible ang aktibidad sa tulong ng Barangay Local Government Unit ng Concepcion sa pangunguna ni Punong Barangay John Fort Bantayan, mga barangay health workers at mga encoder mula sa Municipal Health Office. Nagpasalamat din ang mga organizers sa suporta ng LGU Manay sa pamumuno ni Mayor John Marco de Anghirang, ngayon din sa mga residenteng nakiisa at nagparehistro sa programa. Ayon sa tagapagpatupad, ang PhilHealth Yakap Registration ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na mas maraming mamamayan ang magkakaroon ng akses sa mga benepisyo at serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan. Sa ibang balita, patuloy ang pagsisikap ng Barangay San Antonio Caraga Davao Oriental sa paghanap at pagdaragdag ng mga pagkukunan ng tubig upang matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply para sa mamamayan. Kasabay nito, nanawagan ang barangay sa lahat ng residente na pangalagaan huwag abusuhin ang tubig na biyaya ng kalikasan. Binigyang diin na mahalaga ang pagtutulungan ng bawat mamamayan sa wastong paggamit at pag-iingat ng tubig upang matiyak na sapat ito para sa lahat. Pinayuhan din ng publiko na agad iparating sa barangay ang anumang reklamo at suliranin kaugnay ng serbisyo ng tubig. Maaring magsadya sa barangay o mag-post ng kanilang mga concerns upang mabilis na makaresponde ang water tender. Nagpahayag naman ang pasasalamat si Punong Barangay Linilin Pua sa lahat ng tumutulong at nakikiisa sa pagpapanatili ng maayos na serbisyo ng tubig sa mga kagawad, water tender at sa iba pang mga barangay functionaries na patuloy na naglilingkod para sa kapakanan ng komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:37 ng oras, samantala dagdag na mga balita. Balita mula naman sa Talakag, Bukidnon. Naliligo sa kanyang sariling dugo at wala ng buhay nang madatna ng mga otoridad. Ang isang 30 anyos na lalaki matapos na ito'y brutal na patayin at pinagtataga ng hindi pa nakikilalang sospek sa Purok 5 Barangay Mia Rayon, Talakag, Bukidnon, kahapon alas 12:30 ng madaling araw. Sa investigasyon ng Talakag PNP, nabatid na isang motorista na pauwi na mula sa Cagayan de Oro City nang madiskubre ang naturang biktima na naliligo sa kanyang sariling dugo sa tabi ng daan. Dinano pang agad itong humingi ng tulong sa mga barangay official. Sa pagresponde ng mga otoridad, nabatid ang naturang lalaki ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, particular na ang sugat sa likod ng kanyang ulo at kanyang mga braso. At dito ay sinubukan pang isugod sa probinsya, Bukidnon Provincial Hospital sa Talakag ang biktima, subalit idineklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Hindi pa nakikilala ang naturang biktima dahil walang anumang bagay na nakuha mula sa kanya. Gayunman, patuloy pang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa mga balitang pambansa, Itinakda ng International Criminal Court o ICC ang formal na schedule para sa ikalawang status conference ng kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa Manoy Crimes Against Humanity sa kampanya nito laban sa illegal na droga sa bansa. Sa inilabas na public order ng ICC kahapon, nakasaad na gaganapin ang status conference sa Hunyo 23 ng taong kasalukuyan mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ayon sa Trial Chamber 3 ng ICC, limang pangunahing isyu ang pagtutuunang talakayin sa naturang pagdinig kabilang na mga sumusunod, deadline ng pagsusumiti ng observations sa expert panel report, pag-adapt ng protocol sa paghawak ng confidential information, limitasyon sa haba ng prosecution trial brief, pagtakda ng susunod na status conference matapos ang judicial recess at ang public statement ng mga counsel. Naunang isinagawa ang unang status conference noong Mayo 27 ng taong kasalukuyan kung saan na pagpasyahan ng hukuman na kinakailangan pa ang ikalawang session para sa mas detalyadong pagtalakay sa proseso ng naturang kaso. Kabilang din sa paghahanda, hiniling ng korte na noong Hunyo 12 na maghain ng mga mungkahi na dapat talakayin ayon sa record na gasumiti lamang ng rekomendasyong ang prosekusyon noong Hunyo 17 habang ang depensa at registry ay nagsabing wala silang inihain na dagdag na item. Bagamat pampublikong status sa conference, nilinaw ng ICC na maaring magdaos ng private session kung kinakailangan lalo na para maiwasan ang paglabas ng sensitibong impormasyon kaugnay ng witness protection at seguridad. Kinumpirma din ng korte na hindi dadalo si Duterte sa naturang pagdinig matapos siyang i-waive ang kanyang karapatang dumalo. Nagpakawala ng panibagong batiko si dating House Senate President. Dating House Senate President Alan Peter Cayetano laban naman sa ilang miyembro ng majority block ng Senado nang kanyang akusahan ng mga ito na umano'y mga tuta ng Malacanang. Sa kanyang speech sa isang fellowship lunch kahapon, pinangalanan ni Cayetano sina Senate Pro Tempore Vicente Tito Soto III at Rafi Tulpo bilang mga umano'y tuta ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., habang si Senador Erwin Tulfo naman daw ay tuta ni Lacson dahil sa mga impormasyong hawak umano ng dating senador laban sa kanya. O dahil umano sa hawak ni Lacson ng mga ebidensya laban na kay Erwin Tulfo, hindi rin nakaligtas sa kanyang mga puna si Lacson na tinawag niya bilang aso. Sa panig ni Lacson na sinabi nito nga naawa siya kay Cayetano dahil sa mga pahayag nito. Samantala, bumuelta naman si Tito Soto, anya hindi na dapat pag-aksayahan pa ng oras ang pahayag ni Cayetano. Matatandaan ilang beses nang iginit ni Cayetano na may papel o mano ang Malacanang sa naging pagbabago sa liderato ng Senado. Hunyo 8, sinabi niya na nahati sa dalawang grupong Senado kung saan ang isa o mano ay suportado ng palasyo. Nagmungkahi rin siya na noon ng isang interim administrative arrangement kasama si Senador Sirwin Gatsalian, ngunit ito ay tinanggihan ni Gatsalian. Si Gatsalian ang nahalal bilang Senate President pro tempore noong Hunyo 3 matapos magpulong ang mga senador pagdating ni Chis Escudero. Samantala, noong Hunyo 17 formal siyang nahalal bilang bagong Senate President kapalit ni Cayetano matapos namang lumipat si Senador Joel Villanueva sa kampo ng ni Gatsalian. Alas 7:43 na ang oras, samantala sa pinakahuling balitang pambansa.

Iginitaman ni Senador Panfilo Lacson, dapat makialam na ang Korte Suprema ukol sa kanilang bilang ng boto para mahatulan si Vice President Sara Duterte sa gagawing impeachment trial sa kanyang mga kaso. Dahil dito ay hindi manghimasok ang Korte Suprema, ayon kay Lacson, posibleng mauwi ito sa tiyak na pag-absuelto ng Vice Presidente. Tiniyak naman ni Lacson na magpapatuloy pa rin ang paglilitis kahit hindi pa malinaw ang usapin sa kabila ng boto. Subalit dapat itong linawin dahil maaring mahirap ipatupad ang constitutional ng requisito kung hindi lahat ng 24 na mga nahalal na senador ay makakalahok at makakaboto. Mas mainam din anya na ang mataas na hukuman na magbigay ng interpretasyon upang hindi maparatangan ang mga senador na naglilitis na sila'y namumulitika. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial ni Duterte sa Hulyo 6. Sa ilalim ng 1987 Constitution, walang sinumang maaring mahatulan sa impeachment trial nang hindi nakukuha ang 2/3 ng boto ng lahat ng kasapi ng Senado sa 24 na mga senador. Karaniwan itong itinuturing na 16 na boto ang threshold. Ngunit tanong ni Lacson, dapat pa rin bang sundin ang base o ang base sa number na ito? At kung may mga senador na hindi nakalahok tulad ni Senador Jinggo Estrada na pansamantalang suspindido at nakapiit habang si Senador Ronald Bato de la Rosa ay naharap naman na sa kaso sa International Criminal Court. Dagdag pa nito na mawawala ng saysayang paglilitis kung hindi malinaw ang threshold at otomatikong magre-resulta sa acquittal. Sa balita naman sa Ibayong Dagat. Nagkasundo na ang Israel at ang Hezbollah na magkaroon ng isang ceasefire sa Lebanon. Ayon sa isang opisyal ng Estados Unidos, matapos ang panibagong paglala ng bakbakan na nagabanta ng mas malawak na usapang pangkapayapaan sa gitnang silangan. Ayon sa naturang opisyal, nagsalita sa kondisyon ng anonymity, nagsimulang umira lang ceasefire alas 4 kahapon. Sinabi pa nito na naging mahalaga ang papel ng mga negosyador mula sa Estados Unidos, Qatar, sa pagbubuo ng kasunduan sa tulong na rin ng Iran. Bago ang kasunduan sumiklab muli, ang bakbakan sa pagitan ng dalawang panig. Ayon sa ulat, 18 katao nasawi, samantalang inilunsad ang airstrike sa Lebanon na nagresulta din sa pagkasawi ng 4 na mga sundalo ng Israeli na nang magsagawa ng opensiba ang Hezbollah. Kasunod ng tensyon sa Lebanon, nakansela rin ang nakatagdang pag-uusap ng Estados Unidos at Iran sa Switzerland noong Biyernes. Malaga ang naturang negosasyon upang matiyak ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isa sa mga pangunahing rota ng pandaigdigang kalakalan sa langis at iba pa mga produkto. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Hezbollah, pinaabot na umano ng Iran sa grupo na hindi maaring magpatuloy ang pakikipag-usap sa Estados Unidos kung walang komprehensibong tigil putukan sa Lebanon. Samantala, hindi direktang tinalakay ng tagapagsalita ng Foreign Minister ng Iran ang nakansilang pag-uusap sa Switzerland. Ngunit sinabi nitong may direktang pananagutan umano ang Estados Unidos sa mga pag-atake ng Israel sa Lebanon. Sa balitang pang-ekonomiya,

0: Naglabas na ng pahayag ang Securities and Exchange Commission kaugnay ng reklamong isinampa laban sa hindi tamang pangongolekta ng Home Credit Philippines. Sa naging pahayag, kinilala ng kumpanya ang naging aksyon ng SEC at iginiit na iginagalang nito ang mandato ng ahensya na protektahan ang kapakanan ng mga mamimili. Ayon sa Home Credit, naghain na sila ng apila kaugnay ng usapin at patuloy nilang sinusunod ang umiiral na mga regulasyon sa pagpapautang at pangongolekta ng utang habang isinasagawa ang legal na proseso. Ayon sa kumpanya, mahalaga sa kanilang operasyon ng patas at maayos na pagtrato sa mga kliyente. Dahil dito'y patuloy muna itong nire-review at pinahuhusay ang kanilang collection practices, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa mga customer at pangangasiwa sa kanilang collection partners nang matiyak na naayon ito sa mga pamantayang etikal. Idinagdag pa ng Home Credit na nanatili silang nakatuon sa responsable at etikal na pagpapautang, gayon din o dahil sa kasalukuyang nasa ilalim pa ng proseso ng apila ang usapin, sinabi ng kumpanya na hindi na muna sila magbibigay ng karagdagang komento hinggil dito. Una rito inilabas ng SEC ang kautosan kaugnay ng isang reklamong may kaugnayan sa debt collection na kasalukuyang dumaraan pa sa kaukulang proseso ng pagrepaso. Sa balita sa larangan naman ng sports. Nag-umapaw ang kasiyahan ng buong Canada matapos sa makuha ng kanilang pambansang kupunan ng kauna-unahang panalo sa FIFA World Cup laban sa Qatar sa score na 6-0 sa BC Play sa Vancouver. Ang kasaysayang tagumpay na nagpasiklab ng pambansang selebrasyon mula sa mga lungsod hanggang sa kilalang landmark gaya ng Niagara Falls. Sa laban, pinangunahan ni Jonathan David ang kupunan sa pamamagitan ng hat-trick habang nagdagdag ng mga goals sina Sy Larin at Nathan Saliva, kasama ang isang own goal mula sa Qatar. Dalawang red card ang ibinigay sa Qatar na naglaro ng kulang sa tao dilan upang mas lalo pang lumamang ang Canada. Kasabay ng tagumpay, libo-libong fans ang nagtipon sa Niagara Falls para sa viewing event. Ang panalo'y tinuturing makasaysayan dahil sa ang unang pagkakataon na nakapagtala ng tagumpay ang Canada sa World Cup matapos ang kanilang debut noong 1986 at muling naglahok noong 2022 na parehong walang panalo. Bukod sa pagbibigay ng pambansang pride, inaasahang magdadala ito ng mas malawak na interes sa football sa bansang tradisyonal na nakatuon sa ice hockey at baseball. Ang Canada ay nakapagtala ng kasaysayan sa kanilang unang panalo sa FIFA World Cup na nagbigay ng bagong sigla sa football at naglatag ng pag-asa na makapasok sa knockout stage sa unang pagkakataon. At sumanyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Sabado, 20 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 105.7 Joy FM Davao Oriental. Kasama si Erwin Umadhay at Terence Sumalinog, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning.
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laming Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po na. Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tumya, sweetheart, ha?
1: Imperial Appliance Plaza. Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adto ana sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Enjoy sa morning!
1: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagna ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
2: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
3: Magandang araw mga member consumer owners ng Cotelco. Darating na ang Annual General Membership Assembly 2026 ng ating Cotelco. Ngayong Hulyo 12, 2026, araw ng Linggo, sa The Basket sa loob ng Cotabato Provincial Capital. Makiisa at alamin ang mahahalagang ulat, programa at mga susunod na hakbang ng inyong kooperatiba para sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo sa ating komunidad. Upang maiwasan ang mahabang pila, maaari nang magparehistro sa alinmang Cotelco Collection at Area Office simula Hunyo 22, 2026. At dahil mas masaya ang sama-samang pagdalo, maraming papremyo ang naghihintay sa mga kalahok. Kaya't markahan na ang inyong kalendaryo. July 12, 2026, araw ng Linggo, Annual General Membership Assembly ng Cotelco sa The Basket, Cotabato Provincial Capital. Magparehistro na at makilahok sa ating asembliya. Ito'y bayad na palaala mula sa inyong Cotelco.